0: 26, narito na ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin.
1: Kasunod na yan. Mm-hmm. At lahat ng makikita nilang baka kasabwat ay pwede rin nilang litisin doon.
2: Correct.
1: I wonder kung paano yon. Ano? Okay, balikan po natin si Senador Trillanes. So ang sinasabi po namin ni Willard, Senador, nagdesisyon na nga po, hindi ba, on jurisdiction of the ICC over former President Duterte, which means it is also applicable now to anyone that may be seen or is suspected of being in cahoots, hindi ba, dito po sa krimen na ito?
3: Opo. Kaya para lang po ma-refresh yung memory ng mga kababayan natin, ito pong ICC warrant po na ito ay bunga nung pag-iimbestiga ng ICC doon po sa mga EJ case or war on drugs na ginawa nila Duterte, Bato, Bongo at iba pa. Ito po, tayo po mismo ay saksing buhay ng mga panahon na yon. Libo-libong Pilipino yung pinapatay ni Duterte na inutos kay Bato bilang PNP chief. Siya po ang nag-execute nung tokhang na imbis na proteksyonan niya. Kasi ang mandato po ng PNP ay to serve and protect. Pero itong si Bato, in-execute niya yung utos ni Duterte na pagpapatayin yung mga suspected drug suspects, ano, yung mga suspected drug individuals. Ang nasa batas po natin, kung criminal ikulong, kung durugista or drug addict i-rehab. Pero ang ginawa po nila, pinapatay nila, ni hindi nga drinag test man lang, korso na dahan lang, pinapatay libo-libo. Kaya ganyan po ang rason kung bakit siya may warrant. Hindi po innocenting tao si Bato de la Rosa. Ganun po yan.
1: Okay, so, well, at the very least, malitis, hindi ba? Kung ano man yung mga akusasyon sa kanya, ay mayroon ng desisyon for the warrant of arrest. Kaya ano po yung ano, protective custody? Nasa protective custody daw siya ng Senado.
3: Wala pong ganong klaseng ano, protective custody ni pinag-uusapan. Kasi nga po, dito po sa ating batas, nasa saligang batas, ang kaya lang proteksyonan ng Senado ay yung senador na naakusahan ng isang krimen na ang penalty po ay 6 years or below. Ito pong krimen ni Duterte, ni Bato ay life imprisonment po ang penalty po nito. Kaya hindi po siya sakop nung proteksyon na yon. Kaya hindi po pwede po, wala pong pinaghuhugutan itong si Cayetano. He may sound like parang meron siyang basihan, pero wala po.
1: So, November pa lang daw po mayroon ng parang warrant. Tama po ba yon? Kasi bakit kahapon lang po ito isinilbi sa kanya? Hindi kasi alam kung nasaan siya.
3: Ganito po yan. Nung maalala po ninyo, last year, biglang nag-press con itong si Ombudsman Boying Remulla at inanunsyo sa buong Pilipinas na may warrant si Bato de la Rosa. At dahil doon, nagtago na si Bato. Kaya yan po ang reason kung bakit hindi pinublicize yan, hindi pinublish yung warrant na yon para mahuli po siya. At simula nung November, ngayon lang po nag-appear si Bato, kaya ngayon lang po pinablish na ICC yung warrant para ma-aresto itong si Bato de la Rosa. Ganyan din po ang ginawa kay Digong. A few days earlier pa na-issue yung warrant, pero nung Martes na yon na umuwi siya, doon lang po pinablish yung warrant para sigurado ng huli.
4: Senator Sunny, ngayong nasa Senado na si Senator Bato, ano ang dapat gawin ng NBI?
1: Okay,
4: nawala sa linya.
1: Okay, babalikan tayo ni Senator Trillanes. Kasi ang tanong nga naman ng lahat ngayon, what now?
4: Oo.
1: Ano na ang kasunod? Kung umatras ang NBI at kailangang dumaan daw
4: sa korte.
1: So iba na ang iba na ang proseso hambing doon sa nangyari kay former President Duterte.
4: Or pwedeng try again, no?
1: Oo. Ganun ba yun? So ano to, may trial pa ulit? Okay. Nagbabalik po si Senador Trillanes on the line. Hello, sir. Okay.
4: Hi, sir.
1: So paano kaya yun?
4: All right. Tanong natin kay Senator Sunny. dapat ano

0: ang dapat gawin ngayon ng law enforcers, di ba?
1: Correct.
0: Try again.
1: Pero seems like meron silang plano.
0: Oo.
1: Kasi baka naman mapabilis din naman. Like for example, ihahain nila ngayon sa korte. O baka mamayang hapon o bukas meron ng desisyon.
0: Oo.
1: At pwede na nilang dakpin si Senador Bato. Pero
2: tama,
1: bakit
2: po
1: ba natin ito pinag-uusapan? Kasi po, pagka nabawasan ang mayorya, yung anong tawag mo doon? Simple majority.
0: Simple majority.
1: Oo.
0: So, bali, 12 senators plus 1. Si Bato yung plus 1, so 13.
1: Ayun. Okay, 12 plus 1. Pag nawala siya, ano yan? Buwag na yung mayorya?
0: Kailangan makarecruit pa na at least 1 yung kabila para at least makakuha sila ng mas lamang na numero.
1: Ah, kailangan mas lamang pa rin ang numero nila. Kulang ang isa.
0: Kulang pa.
1: Oo, kailangan yung mga nag-abstain, siguro dapat nilang makumbinsi. Kailangan pa ba natin, nagpaliwanag ba sila kahapon si Senator JV and Mig Zubiri, why they abstained?
0: Si Senator Zubiri, narinig ko sa interview ng mga kasama nating reporter sa Senado. Ang sabi niya, ayaw na raw niyang kumampis sa sino man, ayaw na niya ng politika, tutok na lang daw sa kapakanan ng taong bayan.
1: Ganun ba yon? Anyway, so hindi na natin ma-contact si Senator Sunny. Siguro mahina ang signal, pero subukan kaya natin ang NBI mismo. Nasaan? Nagtatago ba sila?
0: Para malaman din kung ano yung naging kasunduan nila ni Senate President Cayetano.
1: Exactly. Kailangan alam natin ang basis and where do we go from here. Samantala, hindi pa po tayo tapos. Babalansin pa po natin ito, manatiling nakatutok sa pagbabalik ng Memo.
3: Hoax on the Bilyonario News Channel.

0: the Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel.
1: Memoha na yan! Ano isusulat natin sa memo?
2: Oh, explain.
1: Explain.
2: Please explain.
1: Ikaw dapat ang mag-explain. Bakit hindi natin ma-explain ang mga panyanyari? Ayun. Tulad sa Senado, mainit din ang tensyon sa Kamara. Wala na na ano sila eh.
2: Natabunan
1: Oo. Sila, no? Bigla. Same Oo. Day. At tatanungin natin sa ating guest kung ano, sinadya ba yan? In-impeach muli ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte. Tila record-breaking po ito dahil si VP Sara ang kauna-unahang opisyal na na-impeach not once but twice. 257 ang nag-yes, 25 ang hindi pumayag, at 9 ang nag-abstain. Ayun. Kasama po natin ngayon dito, Congressman... Ayan, Manila City 2nd District Representative Roland Valeriano. Kong Roland, welcome.
3: Magandang maga po.
4: Morning, sir. Manila.
1: Ang daming dalang pala, oh. Ni Kong, daming pumapalakpak.
3: Daming taga-tundo.
1: Oo, lahat ng mga taga-tundo. So, you were telling us a while ago na lahat po ng mga taga-Maynila ay nag-yes.
3: Yes. Nung nakaraang yung first impeachment na kasi, parang 5-1. Merong isang hindi bumoto. I think yung taga-District 4. Pero ngayon, lahat kami 6-0
1: sa Manila. Ayun, totoo po. Aha. So marami pong mga haka-haka.

0: about, they call it overwhelming number. Kasi ang kailangan lang nila
1: 106.
0: Is 106. Yeah. Oh. So inisip nila, oh, magdadalawandaan yan. 257, how do you explain?
2: Hindi ko rin ma-explain masyado. Pero tingin ko maraming nagbago isip during the Justice Committee hearing.
0: Mm-hmm.
2: Oh, maraming undecided. At that time, maraming nagmamanifest na mag-no-no sila. Pero nung lumabas yung mga ibang mga evidence, siguro doon nagbago isip ng mga congressman.
0: Mm.
2: Oh, hanggang okay. Kahapon, ang buong akala namin, siguro makaka 152 siguro. Pero definitely lalagpas ng, ano, ng 106.
0: Mm-mm.
2: Pero hindi namin akala magiging 257.
0: 257. Oh. Sabi nga namin ni Willard kanina, ano ba ang pagbabago sa 19th Congress and 20th Congress?
2: Oh.
0: Mas marami po bang batang congressman ngayon?
2: Siguro, pero tingin ko talaga yun. Tsaka, di ba, ang dami na rin namang threat na naririnig namin. Na keso, nabayaran daw kami. Keso, tinatakot daw kami. Siguro, nilabas lang ng congressman din yung sama ng loob nila na hindi totoong may bayaran, hindi totoong may takutan, at kami boboto based on our conscience.
1: Kung Roland, yeah. Hindi ba naging factor yung political pressure? Kasi matatandaan natin, Corina, the Vice President campaigned against Kong Roland nung nakaraang halalan. Hindi ho ba kayo, kumbaga, napaisip, kumbaga, baka maulit ito at ikampanya ako ni VP, kumbaga, laban sa akin sa
2: wala
1: susunod na eleksyon?
2: Wala namang nagbago siguro. Kasi nung bumaba siya rin sa lugar ko, baka mas gumanda pa yung lamang ko eh, di ba? Mas nanalo pa ako on my third term. Ang totoo, di ba, ako nagsimula ng privilege speech nung 2 September 2024 regarding sa kanya. Ang inihingi ko na accountability na up to now, hindi naman niya sinasagot. Di ba? So, nung last year, in-impeach namin siya, tapos ngayon, eto ulit. Wala naman siguro epekto sa judgment namin yung mga congressman na yun na kesyo mangangampanya siya against us.
0: Mm-hmm.
2: Siguro kami talaga ano to eh. Ito yung tama. Sabi ko nga, boboto tayo what is just and what is right. At ang NUP, belong ako sa NUP party. Wala kaming dikta at sinasabi rin naman nung chairman namin, si D.S. Puno, na conscience vote kami hanggang kahapon.
0: Opo. Nakausap ko po si Congressman Puno, no, kahapon. So, sabi nga niya, sabi ko, sir, anong prediction ninyo? Kasi hindi pa naman nagkakabotohan noon. Sabi niya, palagay ko papasayan sa Kongreso kasi naiintindihan daw ng mga congressman na ito ay hindi nito ibig sabihin na kapag nag-yes ka, you think the vice president is guilty. Kundi, because there is sufficiency in form and substance, then dapat lang marinig ng lahat ang depensa ng vice president.
2: Tama. At hanggang ngayon, hindi natin naririnig. Meron sa media sila minsan nagsasabi, pero tingin ko hindi pa rin malinaw. Mm-hmm. Diba yung sinasabi nila? Sa Senate, ayun, ilalabas nila yung evidence nila at maghuhusga yung mga senador.
0: Mm-hmm.
2: Kasama sa paghuhusga na, sinabi nga natin, medyo may kasama naman talagang politika. Titignan din nila siguro yung pulso ng bayan.
0: Sinasabi, ano po yung 2 million na sinasabi ni Leandro Leviste na
1: additional
0: naglabas daw ng 2 million sa lahat pero sila daw wala.
2: Napakababa naman ang tingin nila. Sabi, with 2 million pesos, boboto ka ng ano. Pagdating mo ng eleksyon, sisiraan ka, bababaan ka ro, di ba?
0: Alam mo, maliit na yung 2 million.
2: Oo, parang ang baba ng pagtingin naman nila sa amin.
0: Oo. So I guess that was a matter of SOP. I mean, standard yung 2 million na yun. So ngayon, nangyari na nga ito.
1: Ano naman ang tingin ninyo, Kong Roland, na mangyayari dun sa mga counterpart niyo sa Senado? Nagkaroon ng leadership change. Tingin niyo ba ay magkoconvene ito agad bilang isang impeachment court?
2: Tingin ko naman. Kasi may pressure sa taong bayan. Sa tao, di ba? Nag-aantay lahat. Siguro nadala na rin sila noong nakarang impeachment, yung port with natin, inabot ng ilang buwan. Tingin ko naman ngayon, si Senator Alan Cayetano, objective naman tao yan eh.
0: Nagsabi na ba siya kung ano para sa kanya ang fourth win?
1: Parang wala pa eh.
0: Si Tito Soto, oo. Sabi niya, kinabukasan yun ang ibig sabihin.
1: Yeah.
0: Okay. So,
1: needs to be seen.
0: Needs to be seen, hindi ba? So paano po yun? Teka muna, parang meron akong iniisip na senaryo. Hindi kaya posible na dahil sa alam ng mga congressman na ito ang mangyayari sa Senado, sige na, pabayaan nyo na kami na yes ang boto namin. Diba dahil pwede yun?
1: Pwedeng tingin naman nila, wala namang kahihinatnan, ano?
0: Wala namang kahihinatnan. Pabayaan nyo na na po.

0: pogi kami dahil hindi ba? Hindi kaya ganun.
1: Hindi naman, talagang ako nakita ko talaga during the Justice Committee hearing. Doon yung magkaroon lang ng overwhelming vote yung Justice Committee 54-0, 55-0. Maraming congressman no, na nagdadalawang isip, maraming congressman no, na papunta sa Narusan. No. Pero tingin ko, nung makita nga nila yung ebidensya, hindi na to ano eh, hindi na to usapin ng, kung tutuusin mo, dapat ang pressure namin, baka pagdating na eleksyon, number one sa survey si Vice President Sara, baka tamaan kami, lalo yung nakita na naman nila kung ano yung ginagawa, di ba? Sa district ko, sa Maynila, tatlong distrito ang binaba niya. Yung distrito ko, kay Kong Joel, tsaka kay Kong Benny Abante. Kung yun ang titignan mo, pwedeng sabihin mo na baka may matakot dyan. Pero with 257 vote, tingin ko talagang nakonsensya at tumingin lahat. Gusto naming makita sa Senado kung ano yung ilalabas nila. Especially yung nilabas ng AMLA, ng, di ba, ni Senator Trillanes. All alone, sinasabi na ni Senator Trillanes, I think 3 years ago, 4 years ago, sinasabi niya na yung bank account na yun eh. Di ba, napatunayan natin during the hearing, tally with the AMLAC eh. So,

0: Okay. So, you think this is an infirmity in our law na hindi ginawa yung trabaho na inasahan, kontrata niya yan sa publikong naghalal sa kanya sa pwesto, hindi nagtrabaho ng maraming buwan, biglang papasok bigla para lang bumoto.
1: Correct, yes. Correct. Kasi yung mga ordinaryong nanonood ngayon sa inyo, syempre pag hindi sila pumasok ng 6 na buwan sa trabaho, sisante na sila, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Walang ganun rules dahil ngayon lang din naman nangyari ito. In the past, may mga nakakulong pero nagtrabaho pa rin. Ito kasi talagang hindi nagpakita.
0: Ayun. Yes. So you were also saying, Willard, na kahit nakasuhan, tuluyan, itong ibang mga senador, they can still vote.
2: Oo. Na may ang reckoning daw ayon kay Prof. Chin, 24 votes pa rin na pagbabasihan nung 2/3 na kailangan. So 16 pa rin ang botong kailangan para makonvict si VP.
0: So ang tingin po ninyo, Prof. Chin, there will be a lot of horse trading henceforth.
1: Definitely, ganyan naman lagi tuwing impeachment, no? Magiging battleground 'yan, pero mananaig diyan syempre yung ano, yung public pressure din, no? Kaya kailangan talagang manmanan, no, ng media, ng civil society ang Senado ngayon.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Good morning, have a good day, Professor Jean Franco.
1: Thanks for having me, Willard and Corina. Maraming salamat.
2: Thank you, ma'am.
0: Ayun, okay.
2: Interesting, 24 pa rin ang magiging reckoning, so 16 pa rin ang kailangan na boto.
0: So, ano mangyayari doon? Depende kung ano ang deal ni Sara Camp at saka BBM Camp dito sa mga nag-abstain. Mm, yes. Matalino din yung mga nag-abstain, ha?
2: Dahil ayaw nilang...
0: Yes, highest bidder yun.
2: Oh, nasa eBay na yung boto.
0: Yun ang iniisip ng iba, hindi naman ibig sabihin totoo. Iniisip lang ng iba na hindi sila bumoto kasi namemresyo daw. Pero hindi naman siguro ganon.
2: Pero sabi nga ni Prof. Jean, hindi dapat ganon.
0: Hindi dapat ganon.
2: Dapat ebidensya pa rin na pagbabatayan.
0: Pero sa totoo lang, Willard, marami namang nangyayari na hindi dapat.
2: Oo nga eh.
0: Hindi ba?
2: Nakakalungkot.
0: Kahit yung mga pinakamatatalinong kakilala ko, naiiyak kahapon sa nangyari. Hindi ba? Ang sabi nila, ay bakit parang, excuse me for the term, but ginagago yata ang mga Pilipino nitong mga ito.
2: Oo.
0: Again, the power... May pusa dito sa studio?
2: Ayan o.
0: Parang may narinig akong pusa. Okay. The power now is bestowed on the people for 2028. So whatever happens between now and 2028, ayan na. Nasa kapangyarihan na natin kung sino ang iboboto nyo pa rin at hindi na. Samantala, hindi po sumasagot sa si NBI Director Melvin Matibag sa tawag po namin. Pero patuloy po namin siyang susubukang makapanayam ngayong araw. Baka po sa mga susunod na araw, makasama po natin siya live dito sa Memo. Memohan na nga si Ginoong Matibag.
2: Siguro,
0: para
2: tahimik muna sila para ma-plot ang mga next steps.
0: I think they're regrouping, hindi ba? Kasi parang meron ding paksyon na nagsasabing, naglabis naman kayo. Mm. Ayun, manatili po nakatutok, magbabalik ang Memo. From either side. So, malay mo, baka naman...
2: Baka maplansya pa.
0: Baka maplansya pa.
2: May ilang days pa ba? 2 days.
0: Two days?
2: Or 3 days. This weekend dapat ang scheduled wedding.
0: Eh, pero yung kanilang yung kanilang mga bisita, nag-cancela na ng mga ticket. But not all. Di ba may balita na si Dimples Romana, yung best friend ni Bea, ay dumiretso na ng Spain.
2: Pero dahil ba sa prenup daw?
0: Prenup.
2: Yung dahilan.
0: May nagsasabi about the prenup. Oo, maraming kwento ha, pero wala tayong pwedeng kumpirmahin. Pero sabi nga daw nila sa prenup. Pero ang prenup, pinag-uusapan yan long before the date.
2: Hindi yung isang linggo na lang. Meron pang dinadagdag na provisions.
0: Yes.
2: Kayo ba ni Secmar may prenup?
0: Ay, nabubulo na naman ako sa mga tanong na ganyan. Hindi, pero sinasabi ko ito ha. Ako yung humingi ng prenup.
2: Pero
0: natatawa ka eh. Pero, totoo 'yon ah. Ako ang humingi ng prenup. Sabi sa akin ng abogado ko, si Tunting Matters, "Girl, hindi mo ba alam na siya yung rich, ikaw yung poor?"
3: Wow.
0: Ako nga, no?
4: Wow.
0: Bakit? Ayoko kasi marami akong sinasagip na aso. Meron akong tinutulungan mag-aral ng mga bata. Ayaw kong papakialaman niya yung kinikita ko.
2: At yung mga ginagawa mo.

0: mo.
1: Yes. Gusto ko yung kinikita ko mapupunta sa gusto kong paglaanan. Mm. Marami kasi rin akong sinusuportahan, mga kapatid ko, ganon.
2: Correct.
1: So anyway, ayaw pumayag ni Mar.
0: Ayaw pumayag.
1: In love si Boy.
0: Yun naman talaga dapat, di ba? Dapat naman talaga, eh, kung totoong pagmamahalan yan.
1: Sorry, wala, wala dito si... Honey, wala ka dito.
0: Di ba kung totoong true love, wala na talagang prenup dapat. Di ba?
1: I think so. But you know, different. Ikaw, Chinese ka din. Mm. Hindi ba? Marami nagsasabi, traditional Chinese families are very strict about that. Oh, nabitin kayo, no? Gusto nyo pang pag-usapan ito, eh.
0: Ano kami, walang prenup. True love lang.
1: True love lang kayo. Ay, wow. Yan ang topic natin bukas. Ang love life ni Willard.
0: Advance ba? Happy Valentine's.
1: Ayan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurako kundi tayo magpapakurakot.
0: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Like sa Bilyonaryo News Channel at nakasimulcast sa Mellow 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina.
0: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: as well as an impeachment, especially against a high, very high official. Number one is public opinion. Kasi ang senators ang constituency na public at large. So ang public opinion matters to them.
1: At gulat pa rin tayo pagising natin ngayong
2: gulat
1: umaga.
2: Gulat pa rin, oo. Sa
1: palagay mo ba, meron talagang ano, merong hindi natulog at binantayan kung si Bato ay maa-aresto o hindi?
2: Sigurado, nako. Ang mga ilan din na natulog sa labas ng Senado, yung mga supporters eh. Mm-mm-mm. May ilan daw, sabi ni Chill, kanina sa report niya.
1: Ayun, kaya nga. So, nandoon na nga si Senador Bato de la Rosa mula kahapon pa sa Senado at bunsod ng pag-confirm ng ICC sa arrest warrant ng senador, nag-overnight na nga si Senador Bato de la Rosa sa Senado. If worst comes to worst, pwede nga ba talagang maaresto si Bato sa loob mismo ng Senado? Yun kahapon ko pang tinatanong, hindi ba? 257 votes in favor, 25 no votes at 9 abstention para sa ikalawang impeachment para kay Vice President Sara Duterte. First in Philippine history ito kung tutuusin. Alamin po natin ang naging reasoning ng ilang mga kongresista sa kanilang desisyong dumalo at bumoto sa impeachment trial. At ano ang mga aasahan natin sa pagpasa ng Articles of Impeachment sa Senado? Ito ba'y forthwith? Ano na naman ang ibig sabihin kaya ng forthwith para sa bagong liderato ng Senado? Lahat bubusisiin, lahat aalamin. Pag-uusapan natin lahat ito dito sa Memo with Corina. At ngayon, the Senate is in lockdown, Willard. At mainit ang eksena sa August Chamber kahapon. Una, nagpakita si Senator Bato de la Rosa matapos ang months-long absences. Alam mo bakit ganun? Pwede pala yun. Yung hindi ka nagtatrabaho, pagkatapos biglang pwede kang bumoto.
2: Oo.
1: Parang may problema sa rules, ano?
2: Oo, at saka siguro talagang meron ng plano. Nag-uusap-usap na kailangan maabot itong certain number of votes para maganap yung leadership change.
1: Kaya biglang bumalik si Senador Bongo.
2: Yes.
1: Si Senador Bato, Bongo ba was absent often?
2: Hindi naman.
1: Hindi naman, di ba? Okay, pero kompleto sila doon kahapon. Biglang umapir si Senador Bato. Pero I think it is an infirmity of the rules of that chamber.
2: Uh-oh.
1: Na kahit na ilang buwang absent, hindi nagpapakita. Kumbaga, hindi nagtatrabaho, right, para sa taong bayan. And yet, for a crucial vote like that, pinayagan siyang bumoto.
2: Yes.
3: Correct.
2: Siguro dapat dyan, parang sa eskwelahan, di ba? Pag mag-absent ang isang estudyante, may excuse letter.
1: Oo.
2: Dapat ganun na lang siguro din, no? Sa mga mambabatas.
1: Medical certificate.
3: Correct.
1: I mean,
2: justified ba ang kanilang pagliban?
1: Correct.
2: Diba?
1: Kasi meron silang contract eh. They have a contract with the public who voted them into office.
2: Yes.
1: Eh kung hindi naman pala siya pumapasok, eh bakit pinayagang bumoto para sa isang napaka-importanting bagay? Okay, para pag-usapan ang mainit-init na issue na ito, makakasama po natin ngayon sa Memo, former Senator Antonio Trillanes. Welcome to the show po, former Senator Trillanes.
4: Magandang umaga po sa inyo, Ms. Corina, at sa ating mga viewers.
1: Kasama po natin si Willard Cheng. At,
4: good morning, Willard.
2: Good morning, sir.
1: So, ano na po ang sitwasyon ngayon? I guess you should know, no? Ano na po ang estado ng arrest warrant?
4: Base po ang dun sa mga nasaksihan ko kahapon, nagpasya po yung NBI na mag-stand down para mag-de-escalate yung situation. Dahil bibigyan nila ng tamang panahon na maisip ni Senator Cayetano na mali yung ginagawa niya.
1: Mm-hmm. Paano pong mali? I mean, illegal or immoral?
4: Yes. Ano po? Dahil ganito po, no? Hindi po pwedeng maging refuge ng mga international criminal ang Senado. At ang constitutional protection po na pinoprovide sa mga senador while in session are only for crimes na napipenalize ng 6 years or below.

0: Ito pong krimen ni Bato de la Rosa ay life imprisonment po yan.
1: Tama po.
2: Mm-hmm. Okay.
3: So, nasagot na ni Senator Sunny Corina yung tanong natin kahapon. Pwede bang maaresto ang isang sitting senator while in Congress session. Is in session? Mismong si Senator Sunny nga ay may experience tungkol dyan, sir.
0: Opo. So, nangyari yan po before. Si Senator Laila Dilima, bunga ng gawang-gawang kaso ni Digong, ay inaresto sa Senado. Mm-hmm. Ako naman po, nung binawi ni Duterte yung aking amnesty, at yung korte ng Makati ay nag-issue ng warrant laban sa akin, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado while in session, at sumama po ako sa mga arresting officers.
2: Mm-hmm.
0: Ganun po yan.
2: Is there anything specific in the law that says pwede po itong mangyari?
0: Wala pong pinangahawakan si Cayetano ng kahit na ano. Dahil mm-hmm. meron po tayong sinasabi niya na based on local laws daw. Kasi itong International Criminal Court na nag-issue ng warrant, ito naman po ang basihan natin ay yung Republic Act 9851 na kung saan nakalagay po doon kung merong isang akusado na iniimbestigahan o nililitis ng isang international tribunal, ang ating otoridad ay pwedeng isurrender itong taong ito. Yun po ay yung batas po na yun na ipasa noong 2009, yun po ang ginamit na basihan doon sa pag-aresto kay Digong. Hindi naman po dineclare ng unconstitutional ng Supreme Court yun or illegal. Kaya bakit po iba ngayon ang magiging trato?
2: I think yun talaga ang naging, ang pinangahawakan po nila. No? Iba yung sitwasyon po ninyo ni Ma'am Laila de Lima dati, because now we're talking about sending him to another country. Pero ito po'y napag-usapan na ng ilang beses, hindi ba? And even the ICC itself ruled that they do have jurisdiction. Ayan, nawala si Senator Trillanes. Hindi ba sinabi yun ng, ano, ng mga huwes doon sa ICC na they have jurisdiction, yes, over former President Duterte?
3: Especially kahit kumalas ka sa membership sa ICC, pero nangyari din ang mga krimen na pinag-uusapan nung panahon na miyembro pa ang bansa.
2: Correct. Hmm. So noong nagtuloy-tuloy na si former President Duterte doon sa ICC, sabi ko nga noon, edi ang ibig sabihin niyan, may kasunod na yan.
3: Mm-hmm.
2: At lahat ng makikita nilang baka kasabwat, ay pwede rin nilang litisin doon.
4: Oh.
2: I wonder kung paano yon. Ano. Okay, balikan po natin si Senador Trillanes. So ang sinasabi po namin ni Willard, Senador, nagdesisyon na nga po, hindi ba, on jurisdiction of the ICC over former President Duterte, which means it is also applicable now to anyone that may be seen or is suspected of being in cahoots, hindi ba, dito po sa krimen na ito?
0: Opo. Para lang po ma-refresh yung memory ng mga kababayan natin, ito pong ICC warrant po na ito ay bunga nung pag-iimbestiga ng ICC doon po sa mga EJ case or war on drugs na ginawa nila Duterte, Bato, Bongo at iba pa. Ito po, tayo po mismo ay saksing buhay ng mga panahon na yon. Libo-libong Pilipino yung pinapatay ni Duterte na inutos kay Bato bilang PNP chief. Siya po ang nag-execute nung tokhang na imbis na proteksyonan niya. Kasi ang mandato po ng PNP ay to serve and protect. Pero itong si Bato, in-execute niya yung utos ni Duterte na pagpapatayin yung mga suspected drug suspects, ano, yung mga suspected drug individuals. Ang nasa batas po natin, kung criminal, ikulong. Kung durugista or drug addict, i-rehab. Pero ang ginawa po nila, pinapatay nila. Ni hindi nga drinag test man lang, korso na dahan lang, pinapatay libo-libo. Kaya ganyan po ang rason kung bakit siya may warrant. Hindi po innocenting tao si Bato de la Rosa. Ganun po yan.
2: Okay, so, well, at the very least, malitis, hindi ba? Kung ano man yung mga akusasyon sa kanya, ay mayroon ng desisyon for the warrant of arrest. Kaya ano po yung ano, protective custody? Nasa protective custody daw siya ng Senado.
0: Wala pong ganong klaseng ano, protective custody ni pinag-uusapan. Kasi nga po, dito po sa ating batas, nasa saligang batas, ang kaya lang proteksyonan ng Senado ay yung senador na naakusahan ng isang krimen na ang penalty po ay 6 years or below. Ito pong krimen ni Duterte, ni Bato, ay life imprisonment po ang penalty po nito. Kaya hindi po siya sakop nung protection na yon. Kaya hindi po pwede po, wala pong pinaghuhugutan itong si Cayetano. He may sound like parang meron siyang basihan, pero wala po.
2: So, November pa lang daw po mayroon ng parang warrant. Tama po ba yun? Kasi bakit kahapon lang po ito isinilbi sa kanya? Hindi kasi alam kung nasaan siya.
0: Ganito po yan. Nung maalala po ninyo, last year, biglang nag-press con itong si Ombudsman Boying Remulla at inanunsyo sa buong Pilipinas na may warrant si Bato de la Rosa. At dahil doon, nagtago na si Bato. Kaya yan po ang reason kung bakit hindi pinublicize yan, hindi pinublish yung warrant na yon para mahuli po siya. At simula nung November, ngayon lang po nag-appear si Bato, kaya ngayon lang po pinublish ng ICC yung warrant para maaresto itong si Bato de la Rosa. Ganyan din po ang ginawa kay Digong. A few days earlier pa na-issue yung warrant, pero nung Martes na yon na umuwi siya, doon lang po pinublish yung warrant para sigurado ng huli.
3: Senator Sunny, ngayong nasa Senado na si Senator Bato, ano ang dapat gawin ng NBI?
2: Okay,
3: nawala sa linya.
2: Okay, babalikan tayo ni Senator Trillanes. Kasi ang tanong nga naman ng lahat ngayon, what now?
3: Oo.
2: Ano na ang kasunod? Kung umatras ang NBI at kailangang dumaan daw
3: sa korte.
2: So iba na ang proseso hambing doon sa nangyari kay former President Duterte.
3: Or pwedeng try again, no?
2: Oo. Ganun ba 'yon? So ano to, may trial pa ulit?
3: Tanong natin kay Senator Sunny, dapat ano ang dapat gawin ngayon ng law enforcers, 'di ba?
2: Correct.
3: Try again.
2: Pero seems like meron silang plano.
3: Oo.
2: Kasi baka naman mapabilis din naman. Like for example, ihahain nila ngayon sa korte. O baka mamayang hapon o bukas meron ng desisyon at pwede na nilang dakpin si Senador Bato. Pero tama, bakit po ba natin ito pinag-uusapan? Kasi po, pagka nabawasan ang mayorya, yung anong tawag mo doon? Simple majority.
3: So bali, 12 senators plus 1. Si Bato yung plus 1, so 13.
2: Ayun. Okay, 12 plus

0: May paliwanag.
1: Kanino galing? Oh. Saan napunta?
0: Tsaka sinabi niya, wala siyang laman sa bangko. Tapos yung AMLAC lumalabas. May natitira pa, bilyon-bilyon piso na ano, di ba? Yun ang dapat niya ipaliwanag. Not only to the Senate, pero to the Filipino people. Mm-hmm. Di ba?
1: Tsaka kailangan malaman natin kung sino si Piatos.
0: Oo. Oh. At tsaka yung pagka-travel niya lang na sagot niya, hindi niya kinukuha sa gobyerno. Yun lang, ubos na yung salary niya na 80 million na dedeklaro niya, di ba?
1: Ayun. Well, the thing is, hindi pa natin naririnig talaga yung aktual na depensa, di ba, ni VP Sara. At ito'y pagkakataon para sa kanya, sa totoo lang eh. Para ma-clear niya yung pangalan niya, hindi ba? So, just hopefully, hindi mangyari yung sinasabi ni Senador Robin Padilla. Sabi niya, basa kami kung ano man ang ebidensya na yan, solid kami, kay VP Sara kami. Tatlo sila doon, Bato, Bongo, and Robin.
2: Yes, at kung confident silang lahat na wala talagang kasalanan ang VP, ituloy nila ang trial at doon nila
1: hindi daw, ilabas. Hindi daw nila kailangan maging confident, Willard. Sabi nila, kahit na ano pang mangyari dyan, bahala kayo sa buhay nyo.
3: Kami ay
1: para kay Sara, period.
2: Huwag naman ganun, dahil may proseso naman na nilatag ang Constitution, di ba? Mababaliwala
0: yung accountability
2: mechanisms natin. No, Okong.
1: Oo, hindi ba? So, what is your forecast? Ay, teka muna, bago po yun. Hindi po ba parang merong masyadong maraming anino ang ating batas, yung hindi klaro, na napapaikutan ng ganyan? Yung halimbawa, yung pag-aresto dito po kay Senador Bato de la Rosa, na malaki po ang impact no, no? Yung implications of his absence. At yung ginawa po ng NBI na pag-atras, ano pong opinion ninyo doon?
0: Very clear naman yung batas. Kapag yung sentensya mo, 6 years and below, hindi ka pwede talagang kunin doon. Pero kagabi, tingin ko loon, to diffuse lang naman yung tension siguro, kaya hindi mo na binigay si Bato. Mukhang mainit kagabi, di ba?
2: Anong tingin nyo yung dapat mangyari kung sumubok ulit ang NBI?
0: Ngayon, ipatupad ang batas, di ba? Dapat ipatupad nila yung batas. Not only the NBI, yung kapulisan natin in general, di ba?
1: Ano po ang mangyayari sa Congress ngayon? Para kayong nanonood ng sine, papanoorin niyo po yung nangyayari sa...
2: May prosecutors na ho ba?
0: Ngayon, i-nominate yung prosecutor. Supposed to be, madala rin yung article of impeachment sa Senate ngayon, dapat kagabi, pero naintindihan din naman namin, baka wala pang SecGen, wala pa siya, medyo magulo pa kahapon because doon sa nangyaring gulo. Pero ngayon, definitely dadalhin sa kanila yun.
1: Ayun, oo. So, fearless forecast. May forecast po kayo? Ako, mai-impeach kaya si Vice President Sara?
0: Tingin ko ma-impeach. Makakakuha ng 16 vote. Pag nilabas na, alam mo, di ba ilang impeachment din naman ang dinaanan ng Senado, di ba? Natatandaan ko nung araw nung kay Justice Corona, wala ring numero sinasabi nila. Pero eventually, nung lumabas yung mga evidence, nagbago rin naman yung ibang mga senador. Ito, tingin ko, mas magbabago isip nila rito. Kasi tulad lang nung nag-meltdown siya, di ba? Kahit anong interpretation ang gawin natin, pinagbantaan mo talaga eh. Di ba? Hindi na kinakailangan sigurong edukado o mataas ang pinag-aralan mo para malaman mo na yung sinasabi niya ay pagbabanta. Pero, and which ang pinagbantaan mo is yung presidente ng Pilipinas. Di ba?
1: Yes. So, yung tahasan, nakuna ng TV, gano'n.
0: At ikaw ang makikinabang after ng pagbabanta mo because you are the number two. Diba? Yun, hindi mahirap isipin siguro yun. At maintindihan nyo ng taong bayan.
1: Nagulat po ba kayo sa paglipat ng mga Villar at ni Senadora Legarda?
0: Siguro, kursunada nila si Senator Alan Peter talaga na maging

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
2: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
3: Just show your salin and then afterwards, wala na, no?
0: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
4: Abogado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
5: They care when it matters most. Today, we thank the frontliners of compassion. Happy International Nurses Day. Billionario News Channel.
6: At tuloy-tuloy po tayong bumabalanse dito po sa Memo. Manatiling nakatutok ha, dahil eto na po. Halos sabay-sabay ang mga pasabog sa politika, diba? Kaya ang tanong ngayon ng marami, eh normal pa rin ba ang ganitong proseso sa ilalim ng isang demokrasya? Parang labo-labo naman yata, sobra naman yatang demokrasya ito. Ito ba'y senyales ng mas malalim na political power play? Malalim, hello, parang ang babaw eh. Hindi ba? Parang lahat na nakababawan. Nakita mo na. Tingnan mo sa mga chat group mo. Sa mga chat group ko, lahat sila doon nagmumura.
7: Sa akin naman, nagtatawanan.
6: Dahil nagtatawanan.
7: Dahil parang comedy na itong napapanood nating lahat.
6: Oo.
7: May habulan sa hagdan.
6: O, di ba?
7: Mga tulak.
6: Para tayong kumukompetensya sa Amerika sa mga nangyayari doon. Comedy. Okay, para maliwanagan naman po tayo. Makakasama po natin ngayon sa Memo si Jean Encinas Franco. Siya po ang Assistant Chair ng Department of Political Science sa UP Diliman. Hello, ma'am. Prof. Jean. Good morning.
8: Hi. Hello, Corina. Hello, Willard. Oo. Bali, hindi na po ako assistant chair. Salamat.
6: Okay lang po yun. Basta't maganda pa rin po kayo.
7: Blooming si Prof. Jean. Blooming.
6: Blooming. Okay, Prof. Oh, ito na. Okay, first thoughts about what happened yesterday.
8: Oo. Alam nyo, napapakinggan ko yung sinasabi nyo kanina. No? May mga nagmumura, nagagalit. Oo nga. Ako rin nagagalit pero kailangan kong maging mahinahon. No? Para sa akin, yung kahapon, it's one of the strongest demonstrations of self-interest. No? Yun yung sa akin eh. Kasi lahat ng mga bumoto para maging mayorya ngayon sila Senator Alan Peter Cayetano ay merong mga pansariling interest eh, no? Hindi lang yung para pigilan yung impeachment.
6: Okay, napansin din po ba ninyo Ma'am Prof, o guni-guni ko lang ito, Willard,
7: ano
6: na itong grupo ng mayorya ngayon, di ba sila-sila halos lahat ang merong kaso?
7: Oo, mga
6: lahat
7: dinadawit.
6: Lahat sila may kaso.
7: Oo, mga sabit sa flood control scandal. Oo. Yung iba naman ay may banta, nakakasuhan sila.
6: Yes, or private businesses.
7: Yes, oo.
6: Hindi ba? Napansin din ba ninyo yon, Prof?
8: Yes, anim ang merong kaso sa flood control issue, yung dalawa doon, yung family nila, merong perception na ginigipit sila. Tapos yung isa, may anak na sangkot sa isang ano rin, no?
9: Correct.
8: Nakasuhan ng gobyerno o may penalty ang gobyerno. So, ganun eh, di ba?
6: Mm-hmm. So, what do you think came from?

0: first na sila ay laban sa gobyerno kaya sila kinasuhan? Or kinasuhan sila, ano ba yon? Or laban sila sa gobyerno kaya sila ay kinasuhan? Or kinasuhan sila kasi laban sila sa gobyerno? Tama ba yun? Oh. Ano ba yung nauna doon?
1: Napakagandang tanong yan, ano? Pero whether laban sila siguro o hindi, meron pa rin silang, merong nakita.
0: Yun.
1: Nakita.
0: Ayun. Kasi hindi mo alam eh, baka kaya sila nagkapikapihan. Hmm. Nakasuhan sila.
2: Oo.
3: Correct.
2: Prof. Jean, saan po hahantong sa tingin ninyo ang trial sa Senado? Magko-convene pa ba ang Senado under the leadership of the new Senate President as an impeachment court?
1: Well, they are under tremendous public pressure, no, to convene the trial immediately. Pero sa tingin ko, kaya nila gusto maging mayorya, ay gagawin nila ang paraan para ma-delay kahit papano. At para ma-manage nila yung rules, no, ma-manage nila yung political space ngayon sa Senado bilang korte ng impeachment trial. Alam mo, maraming pwede silang gawin, ano. Pero kaya ang kailangan ngayon, bantayan ng media, bantayan ng civil society groups.
0: Kasi kailangan nilang gawin yun, Willard, eh. It is stated in the Constitution. Hindi po ba it is inescapable, Prof, na kapag na-transmit na sa kanila, they will have to go into trial.
1: Correct, Corina. Lahat na ng mga legal luminaries, sinasabi yun, no? Parang nakakahiya at talagang accountable sila. History will judge them harshly pag hindi nila ginawa ito.
0: Ayun, ang tanong lang kailan? Kung ano yung forthwith para kay Senador Cayetano?
2: Ano yung reasonable time para sa kanila?
0: At kung sila ay magiging patas talaga sa ebidensya at depensa na nalalabas dyan.
2: So nabanggit natin, Prof. Corina, na...
0: Anong Prof. Corina?
2: Prof. and Corina.
0: Ah, okay. Nala ko, professor ako bigla. Okay.
2: Principal ko si Corina.
0: Okay.
2: Na yung ilan sa mga miyembro ng majority ngayon may mga sabit. So tingin niyo ba, Prof, ay tutuluyan ng administrasyon na kasuhan ang ilan sa kanila para mabawasan ang members nila sa Senado?
1: Alam mo kasi ang reckoning daw, I was told na 24 pa rin ang ano ang pinaka-dynamic or yung 16.
2: Okay.
1: 24 pa rin kukunin, hindi yung porket mababawasan yung required votes to convict Sarah, hindi eh. 24
2: pa din. So maaring gamitin kayang baraha na lang ng administrasyon yung mga nakaambang kaso laban sa kanila to vote against the Vice President.
1: Siyempre, maraming backroom deals yan, alam naman natin, ano. Pero kapag ka naman ginamit yung kaso, di kawawa rin naman ang taong bayan noon, di ba? Dapat ano lang talaga ang tama. Sana yun ang manaig.
2: At base sa ebidensya.
0: Base talaga dapat sa ebidensya. Ma'am, itong nangyayari po na habulan ng NBI at saka si Senador Bato de la Rosa, makuhuli kaya siya? Ano po ang inyong, may opinion po kayo doon?
1: Salamat ko, Rina, sa tanong na yan. Kasi alam mo, matagal akong nagtrabaho sa Senado. Hindi ko nakilala yung Senado ngayon.
0: Mm.
1: Wala pang nangyaring ganyan, ano, na mga kabata, sinahabol na parang hold-upper, di ba? comedy talaga, kahit saan punto mo tingnan. Ano.
0: At so, saka, lalo na ang image kasi ni Senador Bato,
2: matigas.
0: Astig.
2: Oo.
0: Hindi ba?
1: Oo, astig.

0: yatang meron na bang ano, meron na bang official statement?
1: Wala,
0: parang
1: pa,
0: wala
1: hindi pa,
0: pa from
1: salita.
0: either side. Oh. So malay mo, baka naman
1: baka maplancha pa. May ilang days pa ba?
0: Two days or three days.
1: This weekend dapat ang scheduled wedding.
0: Eh pero yung kanilang ano ha, yung kanilang mga bisita nag-cancel na ng mga ticket, but not all. Oh. 'Di ba may balita na si Dimples Romana, yung best friend ni Bea, ay dumiretso na ng Spain.
1: Pero dahil ba sa prenup daw?
0: Prenup.
1: Yung dahilan. Kung
0: may nagsasabi about the prenup. Oo, maraming kwento ha, pero wala tayong pwedeng kumpirmahin. Pero sabi nga daw nila sa prenup. Pero ang prenup, pinag-uusapan yan long before the date.
1: Hindi yung isang linggo na lang. Meron pang dinadagdag na provisions.
0: Yes.
1: Ano? Kayo ba ni Secmar may prenup?
0: Ay, nabubulo na naman ako sa mga tanong na ganyan. Hindi, pero sinasabi ko ito ha, ako yung humingi ng prenup.
1: Pero
0: natatawa ka eh. Totoo 'yon ha. Ako ang humingi ng prenup. Sabi sa akin ng abogado ko, si Tunting Matters, "Girl, hindi mo ba alam na siya yung rich, ikaw yung poor?"
2: Wow.
0: Ako nga, no?
3: Wow.
0: Bakit? Ayoko kasi marami akong sinasagip na aso. Meron akong tinutulungan mag-aral ng mga bata. Ayaw kong papakialaman niya yung kinikita ko.
1: At yung mga ginagawa mo.
0: Yes. Gusto ko yung kinikita ko mapupunta sa gusto kong paglaanan. Mm. Marami kasi rin akong sinusuportahan, mga kapatid ko, ganon.
2: Correct.
0: So anyway, ayaw pumayag ni Mar.
1: Ayaw pumayag.
0: In love si boy.
1: Iyon naman talaga dapat, di ba? Dapat naman talaga, eh, kung totoong pagmamahalan yan.
0: Sorry,
1: wala,
0: wala dito si... Honey, wala ka dito.
1: Di ba kung totoong true love, wala na talagang prenup dapat. Diba?
0: I think so. But you know... Different. Ikaw, Chinese ka din. Mm. Hindi ba? Marami nagsasabi, traditional Chinese families are very strict about that. Oh, nabitin kayo, no? Totoo. Gusto nyo pang pag-usapan ito, eh.
1: Pero kami walang prenup. True love lang.
0: True love lang kayo. Ay, wow. Yan ang topic natin bukas. Ang love life ni Willard.
1: Advance ba? Happy Valentine's. Yes.
0: Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kundi tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
0: Like sa Bilyonaryo News Channel at nakasimulcast sa Mellow 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 14:94, Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: ang estado ng arrest warrant?
1: Base po ang dun sa mga nasaksihan ko kahapon, nagpasya po yung NBI na mag-stand down para mag-de-escalate yung situation dahil bibigyan nila ng tamang panahon na maisip ni Senator Cayetano na mali yung ginagawa niya.
0: Paano pong mali? I mean, illegal or immoral?
1: Yes, ano po? Dahil ganito po, no? Hindi po pwedeng maging refuge ng mga international criminal ang Estado. At ang constitutional protection po na pinoprovide sa mga senador while in session are only for crimes na napipenalize ng 6 years or below. Ito pong krimen ni Bato de la Rosa ay life imprisonment po yan.
2: Tama po.
3: Julianes also asserts that Senate President Alan Peter Cayetano has no legal basis to forbid authorities from arresting Senator De La Rosa in the middle of Senate sessions. He compares this with former President Rodrigo Duterte's arrest, wherein the Supreme Court did not consider the arrest as unconstitutional or illegal. Let's go to the House of Representatives, where there were no surprises. The House voted 257 to 25 with 9 abstentions to approve the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. But with a surprise leadership change at the Senate, many lawmakers are now imploring senators to do their job. Alamin natin ang latest sa House mula kay Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, natabunan na nga ang House kahapon sa mga kaganapan sa Senado. Ano ang reaksyon dyan?
4: Yes, may tama ka nga dyan. Dito kahapon, naganap sa House of Representatives ang botohan kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At tama ka rin, may tila natabunan ito ng nangyaring kudita sa Senado. Kaya ngayon, ang hamon ng mga mamabatas, tuparin ng mga senador ang mandato sa kanila kaugnay sa impeachment. Ayon kay ML Representative Lila De Lima, ang mahalagang balita raw ay hindi ang kudita sa Senado ngunit ang mayoriyang boto na nakuha sa Kamara ng pro-impeachment. Panawagan niya sa Senado na gawin nila ang kanilang trabaho base sa konstitusyon at mandato. Dahil anya, kasama ang Senado sa pinagbamasdan at huhusgahan ng taong bayan. Samantala, ayon kay Quezon City Representative Bong Suntay, ang kanyang botong no for impeachment ay ang kanyang tugon para sa naging boses ng mahigit 32 milyon na Pilipino na bumoto kay VP Sara. Gate niya, hindi natin dapat baliwalain dahil ito ang pulso ng nakararaming Pilipino na naiipit sa mga isyong kinaharap ng bansa. Maliban sa kanya, hindi man dumalo sa botohan sa impeachment laban kay VP Sara, nanindigan sa Zamboanga City District 2 Representative Jerry Perez na ito ang kanyang paraan para tutulan ang nasabing impeachment case.
5: Personal decision kasi mio. Okay, mucho mga problema, di ba? Time del hello. Flat control, talia, hindi pa tapos di kita regla. Ay talia tamay na hello. Si pikuran ay mira el bien para del dial Pilipinas de aton.
4: Git pa ni Perez, personal na desisyon niya ang hindi pagdalo at pagsang-ayon sa impeachment case laban kay VP Sara at wala raw kumausap o nagkumbinsi sa kanya na kontrahin ang pangalawang impeachment laban sa bise. Naniniwala din si Perez na pabor din ang kanyang constituent sa kanyang naging desisyon. Ayon nga rin kay Congressman Perez, sinabi rin niya na ang pagpapalit liderato raw sa Senado ay sinyales na game over na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May.
3: Isaiah, may detalye ba kung na-transmit na yung articles of impeachment sa Senado?
4: May, kahapon bago matapos ang sesyon dito sa House of Representatives, inendorso ang articles of impeachment sa Office of the Secretary General na silang naka-assign para i-transmit itong articles of impeachment. Until now, nananatili ito dito sa House of Representatives. Pero ayon kay Representative Joel Chua, umaasa tayo may na within this week ay maitransmit na ito sa Senado kasi kailangan may physical

0: Zeggen, hang dat dat goed in jou. Ze moesten weer doen.
1: Ze hebben het vragen.
2: Yes. Canada, India, Australia, Arctic.
3: Very low. The lowest point in my life. Ikaw ba naman? Ay, ka pa ako lang gusto mo? Ay, absent. No, ang servisyo talaga. Yung aking, yung ideal sa PMA, courage, integrity, and reality, isin sa buhay ko yan. Lahat. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon mo. Ganito kong yan dahil.
4: All eyes pa rin sa Senado matapos ang bigong pag-aresto kay Senator Bato. Ang arrest warrant kinumpirma ng ICC mismo pero wala siyang bala.

0: sumuko. Sa loob man o sa labas ng Senado, mainit pa rin ang sitwasyon. Tumakbo na rin ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema.
1: Sa impeachment ni VP Sara, nasa Senado na rin ang bola. Natabunan na ba ang krisis sa langis ng tensyon sa politika? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
0: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas, live nag-uulat mula dito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Hindi lang NBI agents, mga tauhan ni bagong SP Alan Peter Cayetano, kasama umano sa mga humabol kay Senador Bato de la Rosa. You can run but you can't hide, mga senador, hindi ligtas sa batas ayon sa Malacanang. Na parang deja vu, arrest warrant laban kay De La Rosa tinuligsa ni VP Sara. Kampo ng senador, nagpasaklolo sa Korte Suprema. Forthwith, articles of impeachment laban sa vice, aaktuhan daw agad ayon kay SP Cayetano. DICT Secretary Henry Aguda, nag-resign na raw? Sagot ng kalihim, abangan. At besties in trouble, Matt Damon at Ben Affleck. Bakit kaya kinasuhan ng dalawang pulis sa Miami?

0: Mahigpit pa rin ang seguridad sa Senado kung saan nagpalipas ng gabi si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos ang tangkang isilbi sa kanya ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, hindi patiyak kung hanggang kailan siya mananatili dito. Narito ang agenda report ni Hannity, live nag-uulat din mula sa Senado. Hana, ano ang mga pinakahuling pahayag ni Senador de la Rosa? Nga pala, dito ka rin natulog, ano? Nagkausap ba kayo kagabi?
1: Yes, Corina, nag-overnight din tayo rito sa Senado at base doon sa mga huling panayam natin kay Senator Bato de la Rosa, tila nasa lowest point na raw siya ng kanyang buhay, ayon niya mismo sa senador. Matapos yung naging bakbakan dito sa Senado kahapon, lumitaw nga si de la Rosa sa sesyon sa Senado kanina bilang bagong majority member. Sabi ni de la Rosa na humanized daw siya ng mga karanasan niya sa buhay matapos ang 6 na buwang pag-absent sa Senado. Nang tanungin kung saan siya nagtatago, sagot niya sa Luzon, Visayas at Mindanao umano. Hindi siya kailanman umalis sa bansa at dito na raw siya mananatili habang buhay.
2: Do we know then the lowest point in my life? Then, ikaw ba naman? Ikaw ba ang gusto na nag-absent? Wow, isipisyo talaga.
3: Yeah, thank you.
2: Yung aking yung ideals sa PME, courage, integrity, and loyalty, isili sa buhay ko yan.
3: Onan.
2: Lahat. Ginawa ko. Tapos, na yun. Ganito ko yan sa akin.

0: articles of impeachment at kung hindi, maaaring umabot ang issue sa Supreme Court.
1: Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Kaya nga ang nakalagay doon ay forthwith.
0: Maging ang Malacanang ay nanawagan sa Senado na tuparin ang kanilang mandato.
2: Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya at sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin para ito naman ay sa taong bayan.
0: Habang nandito pa sa Kamara ang Articles of Impeachment, dagdag na tanong ng publiko, mano-mano ba itong ipiprint at dadalhin sa Senado o pwede na ang digital file at digital transfer?
3: Samantala, Pinky, kaugnay naman sa mga magiging prosecutor panel, yan ang isa sa rin sa mga tatalakayin dito sa House Plenary ng Kamara. No? Pipili ang mga mambabatas at yan din ay kanilang pagbobotohan

0: well, 4 years now, talagang alam ko yung ano yung position niya dyan eh. She always thinks about the 32 million people who voted for her. At pag nag-resign ka, parang binaliwala mo kasi yung mandatong binigay sa'yo.
1: Dagdag ni POA, posibleng dumalo si VP Sara sa impeachment trial, lalo na kung kinakailangan.
2: Posibleng maaresto si Senator Bato de la Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC. Pero para sa dalawang abogado, wala itong magiging epekto sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
3: Apat na lang ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga abogado na humawak ng impeachment trial ni late Supreme Court Chief Justice Renato Corona, isang article lang ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating mambabatas na si Attorney Neil Tupas na may panahon pa ang prosecution para palakasin ang kanilang kaso. Si Tupas ang chief prosecutor noong Corona impeachment trial.
4: Weeks lang kami nag-prepare for the impeachment of Corona because Chief Justice ang kalaban. Pero ito ngayon, they had all the time. 2 years of preparation. And siguro, they have the evidence.
3: Pero para sa nooy defense counsel na si Attorney Ramon Esguera, kung gaano kalakas ang suporta sa impeachment ni VP Sara sa Kamara, kabaliktaran ito sa Senado matapos ang isa na namang coup. To hear. Ganyan din ang pananaw ni Tupas.
5: Even if before the change, Karen, I was already, this is just my guess, no? I was already saying that they cannot get the 16. So there will be no conviction.
4: Leadership change,

0: Well, you need 13 to become Senate President and yung Senate President pro tempore. So, syempre, each vote counts sa mga bills, sa mga resolutions, sa impeachment, di ba? Pero just removing him will not change the Senate President. But baka kasi ang tinitingnan nila yung sinatawag na yung parang sa media din, di ba, na may epektong takot. So, baka yung iba, yung chilling effect kung tawagin. But at I don't think that will happen kasi ngayon, lahat ng takot, takot na. Lahat ng hindi takot, wala ka nang magagawa para matakutin pa eh. I mean, people have already made up their mind.
1: Okay. Thank you so much for your time. I know you're very busy and exhausted. Maraming salamat po sa inyong oras. Ang bagong Senate President, Alan Peter Cayetano.
2: Exclusive. Isa pang Chinese businessman na nagpapanggap na Pinoy, arestado sa Naga City. At Matt Damon at Ben Affleck kinasuhan dahil sa pelikulang The Rip. Susunod yan sa Agenda.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Isa na namang Chinese national ang nahuli dahil sa malaalis go na galawan. Sa Naga City, dinampot ng Bureau of Immigration ang negosyante. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
8: Arestado kahapon sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, ang big-time Chinese businessman na si Ramon LD. Matapos ang intelligence-driven operation na pinangunahan ng Bureau of Immigration. Ayon sa spot report ng arresting authorities, malaalis guwo o gumagamit ng peking Filipino identity si D. Nadiskubre kasi na mayroon siyang fraudulent birth certificate. Nakasaad dito na Pinoy siya, pati ang kanyang mga magulang. June 7, 1976 ang nakalagay na date of birth. Pero nairehistro lang ang birth certificate noong September 2014. Meron din siyang sariling SSSID, tax identification number, isang expired na driver's license at NBI data kung saan nakasaad na siya ay Pilipino at ipinanganak sa Quezon City. Nang arestuhin siya, dito na nasabat ang kanyang Chinese passport kung saan nakalagay na ang kanyang tunay na pangalan ay Li Chui Wen na mula Fujian, China. Si D ang nagmamay-ari ng Angena Trading na involved sa retail business. Filipino rin ang nakalagay na citizenship niya ayon sa SEC documents ng kumpanya. Mahigit 10 ang listed business addresses nito sa Bicol, kabilang ng ilang mall at retail establishments sa Camarines Norte, Camarines Sur at

0: at Albay. Parte at mataas na opisyal din siya ng maraming organisasyon sa Bicol. Noong 2023, naging presidente siya ng Camsur Chamber of Commerce and Industry. Miyembro rin daw siya ng Rotary Club of Iriga at ng Chinese organization na Naga Longse Di Association. Bilang isang major business player sa buong rehiyon, madalas ding present si Di sa ilang ganap ng provincial government ng Camarines Sur. Ayon sa intelligence authorities, under investigation ng possible connection ni Di sa United Front Works Department o UFWD ng China dahil sa umano'y malalim na connection nito sa iba pang organisasyon sa rehiyon. Ang UFWD ang ahensya sa ilalim ng Chinese Communist Party na siyang namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang organisasyon na responsable sa umano'y espionage operations ng China ayon sa international reports. Bagay na mariing pinabulaanan ng Beijing. Mananatili si Di sa BIA Detention Center habang dinidinig ang kaso nito. Kaugnay ng mga posibleng paglabag sa immigration laws, kabilang na ang undesirability. Ire-review rin ang iba pang dokumentong nasabat kay Di, kabilang na ang current driver's license nito at ang kanyang PRRA-issued ID kung saan Chinese ang nakalagay nitong nationality. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
1: Kailangang maaresto agad si Senator Bato de la Rosa at isuko sa ICC sa The Hague. Yan ang panawagan ng Amnesty International Philippines matapos kumpirmahin ang ICC na may arrest warrant na laban sa dating PNP chief. Hindi raw pwedeng gamitin ni de la Rosa ang kanyang pagkasenador para magtago sa korte. Naghain naman si Senator Tito Soto at apat pang senador ng resolusyon na hinihikayat si Senator Bato na sumuko na sa ICC.
2: Basura kung tawagin ni US President Donald Trump ang peace proposal ng Iran sa Amerika, pero take it or leave it ang posisyon ng Tehran. Narito ang Agenda Report ni Laika Cuevas.
3: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living."
4: Yan ang pahayag ni US President Donald Trump matapos niyang tablahin ang sagot ng Iran sa peace proposal ng Amerika.
3: After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
4: Kasama sa mga demandang Tehran ang pag-alis ng US blockade sa Strait of Hormuz at pag-lift ng sanctions at ban sa Iranian oil sales. Pero nitong Lunes, inanunsyo ng US government ang panibagong sanctions sa tatlong individual at siyam na kumpanya dahil sa umano'y pagtulong nila sa oil shipments ng Iran sa China. Ilang araw yan bago makipagpulong si Trump kay Chinese President Xi Jinping sa Beijing kung saan tiyak na high on the agenda ang giyera sa Iran.
5: Both China and the United States obviously have an enormous amount to play into this war in Iran. China is one of the most important players for the global economy, and a global recession, which would come from a prolonged closure of the Strait of Hormuz, would dramatically affect both China and the United States.
4: Sa Miyerkules ang dating ni Trump sa China. Sa Webes at Biyernes naman ang mga pagpupulong nila ni Xi. Inaasahang kasama rin sa mga tatalakayin ang tensyon sa Taiwan. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.

0: Magandang gabi. Ako si Dexter Galibin, live mula rito sa Senado.
1: Ako naman si Wedge Kujama at sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Mapapanood din tayo sa simulcast ng Abante. Ito ang Politico 90.
1: Para sa ating Politico Headlines. Limang senador naghain ng resolusyon para sumuko na sa Senador Bato de la Rosa. Senador Bato overnight na naman sa Senado. Hiling niya raw kay PBBM huwag siyang ipadala sa The Hague. Articles of impeachment laban kay VP Sara tenga pa rin sa House of Representatives. Impeachment trial, kailan nga ba sisimulan? At dating DILG Secretary Benhur Abalos na pupusuan na nga bang maging susunod na DOJ Secretary. Limang senador ang nananawagan kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad. Yan ho'y matapos kumpirmahin ng International Criminal Court na may inilabas itong arrest order laban sa senador kaugnay sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panukalang Senate Resolution No. 395 na inihain ng mga minority senators na sina Tito Soto, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Binigyang diin na walang probisyon sa konstitusyon o Senate rules na nagbibigay karapatan sa Senado na magbigay ng protective custody o kanlungan laban sa lawful arrest. Ayon sa resolusyon, ang pagsunod sa batas at voluntaryong pagharap sa hustisya ay nagpapatibay sa mga demokratikong institusyon at nagpapakita na walang opisyal ang higit sa batas. Kasalukuyan pa rin nasa loob ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng ICC Warrant of Arrest laban sa kanya. May hiling din siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Naritong detalye sa Politico Update ni Joash Malimban.
2: Huwag niya ako ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit saan ko dito sa Pilipinas. Paling na Pilipino, Mr. President. Pariyo tayo Pilipino, kung pwede lang.
3: Parang ipas NBA.
2: Kung meron akong pananagutan,
3: at bayad eh.
2: Panagutan ko dito sa ating local board. Huwag nyo sa Banyaga.
4: Ito ang mensahe ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitnayan ng nakaambang arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ayon kay de la Rosa, tila lowest point in his life daw ang sitwasyong nararanasan niya ngayon.
2: Very low. Then, the lowest point in my life. And, ikaw ba naman? Nagkapakak ka ng gusto na, I have said, huwag aking servisyo talaga.
3: Yeah, thank you.
2: Yung aking yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinisa buhay ko yan.
3: Oh, no.
2: Lahat. Ginawa ko. Tapos,

0: Dali ito kuyari sa akin.
1: Matatanda ang kagabi kasi, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya. November pa raw noong nakaraang taon nang matanggap ng Philippine authorities ang umano'y sealed warrant na ito.
2: Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: Mananatili si De La Rosa sa Senado habang ine-exhaust ang lahat ng legal means para sa kanyang kaso. Ayon din sa kanyang abogadong si Attorney Israel Lito Torion, nakatanggap daw sila ng impormasyon na may eroplanong naka-standby mula nang lumitaw ang ICC warrant laban sa senador. Wala pang kumpirmasyon ang mga otoridad kaugnay nito. Sa kabila ng laban ni De La Rosa, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kapag daw nagka-local court order laban kay De La Rosa, siya mismo makikipag-usap sa senador para harapin ito. Bilang dating PNP chief, nahaharap si De La Rosa sa mga alegasyon na co-conspirator siya ni former President Rodrigo Duterte sa mga nangyaring extrajudicial killings, bunsod ng madugong gera kontra droga ng administrasyon nito. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
3: Bakit pinoprotektahan? Yan ho tanong ni na dating Senador Antonio Trillanes at ng iba pang grupo kaugnay ng Senate Protective Custody para kay Senador Bato De La Rosa. Sigaw nila, hindi dapat maging kadlungan ng umano'y political criminal ang institusyon. Narito ang politiko update ni Ched Gatchalian.
4: Hindi dapat magsilbing kanlungan ng mga political criminal ang Senado. Ito ang giniit ni former Senator Antonio Trillanes.
5: Base po ang dun sa mga nasaksihan ko kahapon, nagpasya po yung NBI na mag-stand down para mag-de-escalate yung situation dahil bibigyan nila ng tamang panahon na maisip ni Senator Cayetano na mali yung ginagawa niya.
6: Mm-hmm. Paano pong mali? I mean, illegal or immoral?
5: Yes, ano po? Dahil ganito po, no? Hindi po pwedeng maging refuge ng mga international criminal ang Senado. At ang constitutional protection po na pinoprovide sa mga senador while in session are only for crimes na napipenalize ng 6 years or below. Ito pong krimen ni Bato De La Rosa ay life imprisonment po yan.
4: Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, poprotektahan ng Senado si Bato alinsunod sa batas at mga patakaran ng institusyon. Pero buwelta ni Trillanes, walang legal na batayan si Cayetano para pigilan ang pag-aresto kay Senator Bato.
7: Ikaw, Bato De La Rosa, mahiya ka naman sa mga taong namatay ng dahil sa drug war mo. Ngayon mailabas ang tapang mo.
4: Dahil sa nangyaring habulan sa Senado, tinawag ng ilang grupo na duwag si De La Rosa. Panawagan ng Tindig Pilipinas, Akbayan, Liberal Party at Magdalo, isuko na ng Senado si Bato.
8: The Senate must not coddle accused mass murderers and plunderers. The Senate's duty is to serve the people, not obstruct justice. Si Senator Tito Soto, narinig naman natin, very clear siya in his previous pronouncement that he will convene the trial forthwith, ASAP. Mukhang nasindak si Sara Duterte, kaya nagkumahog na tanggalin si Senator Soto.
4: Pinaalala rin na Akbayan na si Cayetano ay running mate noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate ni Kiko Aquino din ng Tindig Pilipinas. Ang leadership shake-up pala sa Senado ang tinutukoy ng kapo ni VP Sara na handa sila sa impeachment trial.
9: Hindi pala ebidensya ang hawak niya, kundi isang pasabog. Alam na this. Tinawag ang lahat ng kakampi, nangako, nagmaniobra para agawin ang liderato ng Senado.
4: Gayunpaman, ayon sa mga grupo, hindi pa tiyak na dead on arrival ang impeachment case ni Duterte. Dahil tulad daw sa kamera, na ilang miyembro na kilalang aliado ni VP Sara ang bumoto ng yes sa impeachment, posible rin daw na ganito ang mangyari sa Senado lalo na kapag dalantad na ang umano'y overwhelming evidence laban sa bise.
0: Anong itsura ng Senado pag nakita nilang hindi ma-explain yung bilyong-bilyong pera, unexplained wealth, which under the law is presumed to be ill-gotten, tapos hindi nila i-co-convict?
4: Binanggit din ni Attorney Dino De Leon na apat sa mga nasa Senate majority ngayon ay iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Sina Senator Cheese Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva at pati na rin daw si Mark Villar. Hindi raw nakakabigla ang naging aksyon ng mga ito para mapigilan umano ang impeachment at ang flood control investigation.
10: Pato de la Rosa!
11: Arestuhin! Arestuhin!
10: Sara Duterte!
11: Itisin! Itisin!
4: Plano ng mga grupo na magkasal ng kilos protesta bukas sa Senado. Nasa 1,000 ang inaasahang dadalo. Para sa Politico Nightly, Chet Gatchalian, Bilyonaire News Channel.
12: Hindi ligtas sa batas kahit nasa loob ng Senado. Ito ang paalala ng Malacañang matapos kumpirmahin ng ICC ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Narito ang Politico Update ni Ivy Reyes.
13: Alam ng Senado ang kanilang limitasyon. Alam ng mga senador na hindi sila nakatataas sa batas. Ito ang paalala ng Malacañang sa gitna ng kritisismong kinakanlong umano ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant na mula sa ICC at pumasok kahapon matapos ang pagliban sa Senate halls ng nasa 6 na buwan. Speaking as a trial lawyer, ipinaliwanag kasi ni Undersecretary Clear Castro na pwede talagang i-enforce ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay De La Rosa.
14: Meron po natatawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito.
13: Hindi nagkomento ang palasyo sa panibagong kudeta sa Senado at sa timing ng pagpasok ni De La Rosa. Pero sana raw pumasok si De La Rosa sa tuwing ipinapatawag siya. Kung bakit naman nauna pang makuha ni former Senator Antonio Trillanes ang ICC warrant kaysa sa gobyerno?
14: Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni Senator, dating Senator Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator.
13: Nang tanungin kasi ang Interior at Justice Departments, wala pa raw silang natatanggap na warrant kahapon. Ibibigay naman daw ng pamahalaan ang proteksyon na aayon sa batas sakaling maaresto si De La Rosa. Una nang nalawagan si De La Rosa kay PBBM na pag-isipan ang kanya mga aksyon hinggil sa ICC dahil baka dumating daw ang araw na siya naman ang mapunta sa kalagayan ni FVRRD. Sagot ng palasyo, hindi mangyayari yan dahil hindi naman daw gumawa ng extrajudicial killings ang Pangulo. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonaire News Channel.
12: Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ng arrest warrant na inihain ng International Criminal Court para kay VP Sara, kailangan muna dumaan sa isang Philippine court ang naturang warrant.
15: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
12: Tinigundahan naman ito ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at sinabing kailangan daw dumaan sa isang local judicial authority ang warrant. Dagdag pa nito, betrayal of public trust at impeachable ground daw laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung isusuko ng bansa si Senator Bato sa ICC. Para naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, hindi na kailangan dumaan ang nasabing warrant sa isang local court dahil ang ganitoan niyang provision ay para lang sa mga kasalukuyan pang miyembro ng Rome Statute. Sinabi rin ni former FEU Law Dean Attorney Mel Santa Maria na ayon pa rin sa ating lokal na batas, ang pagsuko kay Senador sa International Court alinsunod sa Republic Act No. 9851. Wala umanong sapakan o kahit anong pisikalan na nangyari sa tangkang pag-aresto ng NBI kay Senator Bato de la Rosa sa Senado kahapon. Ang mga sugat niya na pinakita ng senador ay dahil sa kanyang pagkakas.

0: Kada pa. Yan ang Politico Update ni Andrea Salve.
1: Ikinagulat ni NBI Director Melvin Matibag ang anyay pagtakbo ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa mga operatibang nagtangkang isilbi sa kanya ang ICC arrest warrant sa Senado nitong Lunes. Hindi raw ito ang inaasahan niyang reaksyon mula sa isang dating law enforcer.
2: It's not the behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, hindi ba yung mga tumatakbo sa batas?
1: Hindi rin daw totoo na pinisikal ng NBI operatives ang senador nang subukan itong arestuhin. Ito kasi ang isinigaw ni De La Rosa nang makapasok sa Senate floor. Ipinakita pa nito ang kanyang duguang mga daliri.
2: Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because inflicted ng mga agents. But nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya.
1: Nagsagawa ng CCTV backtracking ang NBI bilang bahagi ng kanila umanong kasunduan ni Senate President Alan Cayetano. Natulak pa raw ni De La Rosa ang sinasabing arresting agents, kaya't pawang mga staff nito ang nakasunod sa senador.
2: Sa akin lang, the better thing to do sana is for him to surrender to the authority.
1: Kasalukuyang nasa Senate Protective Custody si De La Rosa. Iginagalang ito ng NBI pero anila, magsisimula na rin ang interagency coordination katuwa ang Justice Department at Philippine Center on Transnational Crime para pag-aralan kung ano ang susunod na hakbang sa kaso ng senador. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Pinangalanan na ang papalit na lead counsel ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Siyang dating presidente ng ICC Bar Association na si Attorney Peter Haynes. Si Haynes ang abogadong nagpapanalo sa acquittal ng dating presidente at commander-in-chief ng Movement for the Liberation of Congo at nakasuhan ng 3 counts ng war crimes at 2 kaso ng crimes against humanity. Ayon sa St. Philip's Barristers, humawak na rin si Haynes ng mga kasong genocide at international terrorism. Si Haynes din ang kauna-unahang presidente ng ICC Bar Association para ma-re-elect mula sa termino niya noong 2019 at muli noong 2021. Bukod dito, nagsisilbi ring independent consultant on matters of international law ang abogado sa United States Department at Anti-Money Laundering Initiative sa Republic of Congo. Matatandaang ang mag-ina ni Kitty Duterte at common law wife ni FPRRD na si Hanilet Avancenia ang pumili kay Haynes, ayon sa ulat ni Kaufman. Sa ating pagbabalik, articles of impeachment tenga pa rin sa Kamara. At Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan nagkasagutan sa plenaryo.
4: Every peso tells a story, where it goes and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
5: I'm Robert Tan. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
4: Follow the money. Weekdays 10 a.m. only on Billionario News Channel.

0: Alam mo kung si, anuman po na public transport ay talagang kasama po at kasama na rin po natin yung ibang jeepney drivers, kasama po nating bibigyan po sila at para makatulong po ang ating pamahalang lungsod ng Binyan kahit pa paano po.
1: Mayor Alonte, yun pong binanggit nyo kanina, you are implementing the 4-day work week. If I am correct, yun hong pang pamahalaang panlalawigan lang Laguna, bumalik na sila doon sa 5-day work week. Pero kayo, still nasa 4-day work week pa rin kayo, yung isang araw work from home ang setup?
0: Yes po, ganun pa rin po. At yung iba po, in-adjust po namin. Siyempre yung ating mga ibang offices, in-adjust po nila. Gusto nila dito na lang na 4-day, pero mas maaga po silang pumapasok at na-delay po ng konti ang kanilang uwi. Para pagdating ng Friday po, yung talagang mga ating social services, yan po ay kami po ang 5 days mayor's office, kahit pa paano yung skeletal forces po. Skeletal force na nagtatrabaho po dito sa pamahalang lungsod ng Binyan.
1: But paano ho yun, Mayor? Because alam naman natin may advantages and disadvantages yan. Medyo affected po ba yung mga maliliit na mga negosyo, mga tindahan because of the implementation of the 4-day work week sa gobyerno po ninyo dyan sa Binyan?
0: Actually po, tayo po'y tumutulong pa po, Sir Wedge. Actually, ngayon po, nag-implement po tayo sa lahat po ng magninegosyo dito sa lungsod ng Binyan ay libre po ang pagkuha ng business permit po, binibigay po natin. Libre po, especially, yun lamang po, may guidelines, especially yung 200,000 and below income. At mag-start sila ng maliliit na negosyo, binibigyan po natin sila ng libreng business permit. At syempre, para at least makatulong po sa kanila at matulungan po natin sila na makapaghanap buhay para po sa kanilang mga pamilya.
1: Mayor Alonte, lagi naman nababanggit yung kapakanan ng mga estudyante, although bakasyon po ngayon. Ano po? At alam ko naman ongoing na ho ang enrollment period dahil sinisikap ng gobyerno na makabalik tayo doon sa June na opening of classes. Pero paano ho ang ginagawa niyong sistema, ang setup po ninyo sa Binyan para matulungan ninyo yung mga hirap ho na mapaaral yung kanilang mga anak at para maibigay din hindi lamang yung para sa pag-aaral, maging yung para sa kabuhayan po ng mga magulang, eh kung medyo senior na rin ho ang mga magulang, paano po kaya ang setup ninyo dyan?
0: Actually po, kami po dito sa pamahalaang lungsod ng Binyan, beforehand pa lang po, nung ako yung busy mayor, malaki po yung tulong na binibigay namin dahil meron po tayong mga financial assistance para po sa ating mga kabataan at meron po tayong mga scholar ng bayan. At especially for the incoming senior high school, meron po tayong 10,000 pesos na binibigay po ang ating pamahalaang lungsod na Binyan na tinutulungan po natin sila. At meron din po tayong mga scholar ng Binyan na talagang binibigyan po natin ng full scholars po. Ayan, may category lamang po, pero ang ano lang po namin dito ay talagang indigent families. At usually po, ang aming mga scholars ay dapat galing sa public school po.
1: Na-verify naman po ninyo yon, Mayor, at garantisadong deserving yung mga nakakakuha ng programa.
0: Yes po, dito, sabi ko nga, dito po sa lungsod ng Binyan, wala pong palakasan. Ang kailangan po, ang hiningi po namin,

0: ang susunod na Pangulo or manmumuno sa Pilipinas, sana po talagang maayos, magkaisa, dahil ako po'y naniniwala pag tayo nagkaisa, nagsama-sama, dahil
1: tradition goes in full bloom. Faith and flowers for the whole month of May. Happy Flores de Mayo. Bilyonaryo News Channel.
2: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Seryoso, maaksyon at talagang mainit ang ganap kahapon sa Senado. Pero ang matabang utak ng Pinoy talaga namang hindi nagpapahuli sa paggawa ng mga memes na ika nga nila'y Ran Bato, aka the Rolling Stone. Sa online world, kabi-kabila na ang mga edited video at picture ni Bato and friends. Tulad na lang ng cartooning image na ito, kung saan tila binalikan niya ang naging candidacy declaration ng senador noong 2025. At after a year daw, literal nang tumakbo sa Senado ang mambabatas. May ilan naman na nilagyan ng spies ang CCTV footage through sound effects habang times 5 ang video speed. Sa ganitong peg, mas feel mo raw kasi ang angas ng pangyayari. Bukod sa AI-generated memes, ilang content creator din ang kinaya ang ilang maaksyong eksena. Mula sa paggulong hanggang sa paghampas ng mesa. Ayan, oh. Lukang-luka ito si Kong, nahirit niya.
3: Lasing tanungan, I am the
4: Run!
5: Temple Run, ma'am. Temple Run.
4: Run! Run! Run!
2: At mukhang dahil sa hirit na ito ni Sendanya, agad na may matalinong Pinoy ang nag-edit na nilagyan ng mga coins para 100% Temple Run na talaga. Gayunman, may ilan pa rin ang humanga sa stamina ni Senador De La Rosa na di nila akalain na at the age of 64, matulin pa rin tinakbo at inakyat ang hagdan sa Senado. At yan daw si Bato. Kasi tigas ng Bato. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Dexter Galiver.
6: Dex, may napanood pa ako yung parang sa noontime show ni Senator Soto, nagsugod bahay sa barangay. Yung tumatakbo sila doon. Ano yung noontime show ni Senator Soto, natatawa ko eh. Ako naman si Wedge Kujawat. Hanggang bukas, dito sa Politico Nightly.

0: La Rosa. Pero isa yan doon sa mga narinig natin kanina at hindi pa nagbibigay ng panayam itong si SP Cayetano pagdating dito at aasahan nating magbigay siya ng paglilinaw tungkol dyan. Corina.
1: Okay, so sa ngayon, nasaan na si Senator Bato? Kasi nakita ko nag-alisa na yung ibang mga senadora, no? Si Senator Bato dito pa rin. Paninindigan talaga niya na dito muna siya titira.
0: Yes, Corina, siya mismo nagsabi na he will be staying inside the Senate premises habang ina-exhaust nila ng kanyang kampo ang legal means sa gitna nga ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. At actually, kaka-suspend or adjourn lang ng sesyon kani-kanina lang, ilang minuto lang ang nakalipas. At nakita pa natin siya na umiiyak sa gitna ng Senate session habang katabi si Senator Bongo at nang tanungin kung bakit pa siya umiiyak, sabi niya this is a personal matter at it's a personal conversation between fellow Duterte ally Senator Bongo. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan naman daw siya, ayon yan mismo sa senador, and we're expecting him to continue to camp here within the Senate premises. Balik sa'yo, Corina.
1: Huling tanong na lang, Hana, mayroon bang balita na siya'y nakikipag-usap na sa kanyang legal team? Nagmi-meeting na ba sila dito?
0: Yes. Yes, Corina, katunayan, simula kagabi, binibisita na siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion at ito rin si Attorney Jimmy Bondoc na nandun din kanina sa Senate plenary. At natanong natin yung ilang matters including Senator Bato's salary dahil ayon kay De La Rosa, nito mga huling or nakaraang buwan, hindi na raw siya tumanggap ng sweldo dahil siya mismo ay nahihiya when it comes to being absent here in the Senate. At isa raw yun, katunayan, isa raw yun sa mga factor bakit siya lumitaw sa Senado. At ayon kay De La Rosa, itong portion of his salary before ay tinatanggap na lang daw ng kanyang Senate staff at ibinabahagi sa iilan bilang pagkakawang gawa. At ayon kay Torion, pag-uusapan nila kung ano na ang next steps when it comes to the salary of the senator. Corina.
1: Okay, maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado. At makakasama natin ngayon ang, okay, ang bagong, alright. Hindi ligtas sa batas kahit nasa loob ng Senado. Ito ang paalala ng Malacañang matapos kumpirmahin ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Alam ng Senado ang kanilang limitasyon. Alam ng mga senador na hindi sila nakatataas sa batas. Ito ang paalala ng Malacañang sa gitna ng kritisismong kinakanlong umano ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant na mula sa ICC at pumasok kahapon matapos ang pagliban sa Senate halls ng nasa anim na buwan. Speaking as a trial lawyer, ipinaliwanag kasi ni Undersecretary Clear Castro na pwede talagang i-enforce ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay De La Rosa.
3: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito.
2: Hindi nagkomento ang palasyo sa panibagong kudeta sa Senado at sa timing ng pagpasok ni De La Rosa. Pero sana raw pumasok si De La Rosa sa tuwing ipinapatawag siya. Kung bakit naman nauna pang makuha ni former Senator Antonio Trillanes ang ICC warrant kaysa sa gobyerno?
3: Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni Senator, dating Senator Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator.
2: Nang tanungin kasi ang Interior at Justice Departments, wala pa raw silang natatanggap na warrant kahapon. Ibibigay naman daw ng pamahalaan ang proteksyon na aayon sa batas sakaling maaresto si De La Rosa. Una nang nalawagan si De La Rosa kay PBBM na pag-isipan ang kanyang mga aksyon hinggil sa ICC dahil baka dumating daw ang araw

na siya naman ang mapunta sa kalagayan ni FPRRD. Sagot ng palasyo, hindi mangyayari yan dahil hindi naman daw gumawa ng extrajudicial killings ang Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: Nasa kamay na ng Philippine authorities ang pag-aresto at pagsuko kay Senador Bato de la Rosa sa ICC matapos nitong kumpirmahin na may warrant of arrest na ang dating PNP chief. Para naman sa ilang abogado, di dapat maging pugad ng mga akusado ang Senado. Narito ang agenda report ni Joash Malimbat.
1: The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025.
2: Kinumpirma na ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay pa rin ng madugong war on drugs ni FPRRD.
1: Mr. De la Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019. To kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
2: Pero sa kabila ng kaliwatka ng protesta ng kanyang political allies at supporters, ano nga ba ang legal basis ng pag-aresto kay Senator Bato? Sa panayam sa Bilinari News Channel, muling binanggit ni former FEU Law Dean Attorney Mel Santa Maria ang Republic Act 9851. Ito ang batas na may kaugnayan sa international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Ito rin ang batas na ginamit ng gobyerno noong inaresto si former President Rodrigo Duterte at inilipad sa The Hague, Netherlands noong nakaraang taon. Sa Section 17 ng batas, nakasaad na maaaring isuko ng Philippine authorities sa isang international tribunal ang mga individual na di umano ay gumawa ng crimes against humanity kung ang korte na ito ay nauna ng magsagawa ng isang investigasyon o pagdinig sa nangyaring krimen.
3: Ang kasama ni Senator Trillanes ay mga alagad ng batas na nanggagaling sa ehekutibo. So ibig sabihin, nagdesisyon ng ehekutibo na sundin yung 9851 na ng batas natin. Ang sinasabi ng batas na natin na yon, na kung ang isang international tribunal ay dinidinig na ang isang taong di umano'y gumawa ng crime against humanity, pwede nang pabayaan ng Pilipinas at kung kinakailangan magtulong na dalhin yung tao doon sa court na iyon, tutulungan ng Pilipinas.
2: Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, hindi rin issue rito ang jurisdiction na una nang inalmahan ni FPRRD. Kung pagbabasehan kasi, ang recent ICC decision nakasaad dito

0: nang dahil sa drug war mo. Ngayon mailabas ang tapang mo.
1: Duwag kong tawagin na ilang grupo sa Senator Bato de la Rosa matapos makipaghabulan sa mga operatiba ng NBI sa Senado kahapon. Panawagan ng Tindig Pilipinas, Akbayan, Liberal Party at Magdalo, isuko na ng Senado si Bato.
2: The Senate must not coddle accused mass murderers and plunderers. The Senate's duty is to serve the people, not obstruct justice. Si Senator Tito Soto, narinig naman natin, very clear siya in his previous pronouncement that he will convene the trial forthwith, ASAP. Mukhang nasindak si Sara Duterte, kaya nagkumahog na tanggalin si Senator Soto.
1: Pinaalala rin na Akbayan ang bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano ay running mate noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate ni Kiko Aquino din ng Tindig Pilipinas. Ang leadership shakeup pala sa Senado ang tinutukoy ng kampo ni VP Sara na handa sila sa impeachment trial.
3: Hindi pala ebidensya ang hawak niya, kundi isang pasabog. Alam na this. Tinawag ang lahat ng kakampi, nangako, nagmaniobra para agawin ang liderato ng Senado.
1: Gayunpaman, ayon sa mga grupo, hindi pa tiyak na dead on arrival nga ang impeachment case ni Duterte. Dahil tulad daw sa kamera na ilang miyembro ng kilalang aliado ni VP Sara ang bumoto ng yes sa impeachment, posible rin daw na ganito ang mangyari sa Senado, lalo na kapag nalantad na ang umano'y overwhelming evidence laban sa bise.
4: Anong itsura ng Senado pag nakita nilang hindi ma-explain yung bilyong-bilyong pera, unexplained wealth, which under the law is presumed to be ill-gotten, tapos hindi nila i-co-convict?
1: Binanggit din ni Attorney Dino De Leon na apat sa mga nasa Senate Majority ngayon ay inaimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Sina Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at pati na rin daw si Mark Villar. Hindi raw nakabibigla ang naging aksyon ng mga ito para mapigilan umano ang impeachment at ang flood control investigation.
5: Bato de la Rosa!
6: Arestuhin! Arestuhin!
5: Sara Duterte!
6: Itisin!
1: Plano ng mga grupo na magkilos protesta bukas sa Senado. Nasa 1,000 raw ang inaasahang dadalo. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
7: Hindi na ikinagulat ng Malacanang ang umuugong na naman na umano'y destabilisasyon laban sa administrasyon. Di na bago at fake news lang kung ilarawan ito ng palasyo. Muling nabuhay ang usapang destabilisasyon sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa politika, partikular ang panibagong Senate coup at ang pagkanlong ng Senado kay Bato de la Rosa.
8: Tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno. Pero even before naman eh, hindi lang naman ngayon yan eh. Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin.
9: Muling nagtungo sa Senado ang pro-Duterte groups para tutulan ang tinatawag nilang unlawful arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Kinundin na rin nila ang impeachment ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Lian Bostilios ng Abante, live mula sa Pasay City. Lian, kamusta na ang sitwasyon dyan?
10: Magandang gabi, Pinky. Mag-aalas 4:30 kaninang hapon ng dumating dito ang ilang pro-Duterte groups upang muling manawagan at magbigay ng suporta para kay Senator Bato de la Rosa. Pero di tulad kahapon, bigong makalapit sa entrada ng Senado ang mga rallyista. Yari matapos magpakalat ng 700 PNP personnel sa kahabaan ng JW Chocno Boulevard. Karamihan dito, nagbarikada sa harap ng entrada na naging dahilan para isara ang northbound lane ng kalsada.
11: Alalahanin niyo po na we are exercising maximum tolerance. But itong maximum tolerance na ito po ay pinagdada.
12: The moment po na
11: may panapatas po kayo papagdating.
12: At pag may nababayulate po kayo batatay, hindi po matupulang tulagan ang inyong PNP. We will be effecting the rest.
10: Pinky, kagabi ay nagkaroon ng

0: Umaasa naman ang ilang kongresista na kikilos ang mga senador forthwith oras na matanggap nila ito. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Batasan. Isaiah, ano na ang update dyan?
1: Yes, Pinky, nananatili pa nga rin dito sa House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero umaasa ang ilang mga mambabatas na sana ay ngayong Linggo ay maipadala na ito sa Senado.
2: Matapos ang butuhan at pag-impeach kay VP Sara sa House Plenary kahapon, agad na itong na-refer sa Senado. Pero hindi pa ito tuluyang na itatransmit.
3: Kagabi at kaninang umaga nung kausap ko ang ating SecGen ay hindi pa na itatransmit yung Articles of Impeachment dahil nga inaantay pa nila kung kanino sila makikipag-coordinate. So hopefully malaman natin yan. Pero ako naniniwala within the week naman yan mangyayari lahat yan.
2: Dahil sa kudita sa Senado, kailangan rin ng Senate na magtalaga ng bagong Secretary General na siyang nakatalaga na tumanggap sa Articles of Impeachment.
4: Hindi natin maiwasan magduda o magsuspect na yun ay may kinalaman sa impeachment. Dahil alam naman nila na kahapon yung voting dito sa House at alam naman nila na may numero.
3: Well, sinasabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na yung change of leadership ay wala naman pong kinalaman sa impeachment. So, syempre tayo naman ay we will give them the benefit of the doubt. Alam ko naman na si Senator Alan Peter Cayetano ay isang mahusay na abogado.
2: Wala rin naman daw choice ang Senado kundi tanggapin ang Articles of Impeachment. At kung hindi, maaaring umabot ang issue sa Supreme Court.
5: Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung Articles of Impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Kaya nga ang nakalagay doon ay forthwith.
2: Maging ang Malacanang ay nanawagan sa Senado na tuparin ang kanilang mandato.
6: Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya at sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin para ito naman ay sa taong bayan.
2: Habang nandito pa sa Kamara ang Articles of Impeachment, dagdag na tanong ng publiko, mano-mano ba itong ipiprint at dadalhin sa Senado o pwede na ang digital file at digital transfer?
1: Samantala, Pinky, kaugnay naman sa mga magiging prosecutor panel, yan ang isa sa rin sa mga tatalakayin dito sa House Plenary ng Kamara. No? Pipili ang mga mambabatas at yan din ay kanilang pagbubutuhan. 11 prosecutor panel ang kailangan, kasama na nga dyan yung magiging lead prosecutor. Pinky.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan.

0: Nagbago man daw ang liderato ng Senado, tiniyak ni bagong talagang Senate President Alan Peter Cayetano na kikilos sila fourth whip sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Live mula pa rin dito sa Senado. Dexter, so ano ba ang definisyon ng bagong liderato ng Senado sa salitang fourth whip?
1: Kinonsulta ng bagong Senate President ang pinalitan niya sa pwesto kaugnay ng napipintong pag-transmit ng articles of impeachment dito sa Senado mula sa Kamara. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nag-usap sila ni dating SP Tito Soto sa issue ng fourth whip. Hindi naman nabigo ang bagong SP at sinabihan niya ni Soto na ibigay muna sa komite. Susundin daw ni Cayetano ang payo ni Soto at gagawin nila ito without delay. Pero kung kailan iaakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, yan ay hindi pa masagot ng bagong liderato.
2: We will do what has to be done and there won't be delays. We won't delay. There's no reason. Diba? The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandyan. But it's such an important accountability process. So we will give it full attention.

0: kinasiya naman ni Soto ang naging pahayag ng nagpatalsik sa kanya. Kailangan na niyang manaig ang konstitusyon para hindi maging katawa-tawa ang Senado bilang isang institusyon.
1: Sundin ang konstitusyon. Yan naman ang kinaglalaban ko eh. Hindi ako pro-impeachment, hindi ako anti-impeachment. I'm pro-constitution, I'm pro-Philippines. Ganun lang. So kung kakausapin ako ni Senator Cayetano na yun ang...

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate

0: Soto, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Binigyang diin na walang probisyon sa konstitusyon o Senate rules na nagbibigay karapatan sa Senado na magbigay ng protective custody o kanlungan laban sa lawful arrest. Ayon sa resolusyon, ang pagsunod sa batas at voluntaryong pagharap sa hustisya ay nagpapatibay sa mga demokratikong institusyon at nagpapakita na walang opisyal ang higit sa batas. Kasalukuyan pa rin nasa loob ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. May hiling din siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang detalye sa politiko update ni Joash Malimban.
1: Huwag niya ako ipadala sa dahil. Yun lang naman. Petsa ako dito sa Pilipinas. Pag-ing tayo Pilipino, Mr. President. Pag-ing tayo Pilipino, kung pwede lang.
2: Pwede pa sa NBA.
1: Kung meron ako pananagutan, panagutan ko dito sa ating local board. Huwag niyo sa Banyaga.
3: Ito ang mensahe ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitnayan ng nakaambang arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ayon kay De La Rosa, tila lowest point in his life daw ang sitwasyong nararanasan niya ngayon.
1: Very low. Then, the lowest point in my life. And, ikaw ba naman? Pagkabak, ang gusto na, I have said, what is the issue talaga?
2: Yeah, thank you.
1: Yung aking yung ideals sa PMA, courage, integrity, and loyalty, isinin sa buhay ko yan. Lahat ginawa ko tapos ngayon ganito kong yari sa akin.
3: Matatanda ang kagabi kasi kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya. November pa raw noong nakaraang taon nang matanggap ng Philippine authorities ang umano'y sealed warrant na ito.
4: Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019, to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
3: Mananatili si De La Rosa sa Senado habang ine-exhaust ang lahat ng legal means para sa kanyang kaso. Ayon din sa kanyang abogadong si Attorney Israel Lito Torion, nakatanggap daw sila ng impormasyon na may eroplanong naka-standby mula nang lumitaw ang ICC warrant laban sa senador. Wala pang kumpirmasyon ang mga otoridad kaugnay nito. Sa kabila ng laban ni De La Rosa, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kapag daw nagka-local court order laban kay De La Rosa, siya mismo makikipag-usap sa senador para harapin ito. Bilang dating PNP chief, nahaharap si De La Rosa sa mga alegasyon na co-conspirator siya ni former President Rodrigo Duterte sa mga nangyaring extrajudicial killings, bunsod ng madugong gera kontra droga ng administrasyon nito. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
0: Bakit pinoprotektahan? Yan ho tanong ni na dating Senador Antonio Trillanes at ng iba pang grupo kaugnay ng Senate Protective Custody para kay Senador Bato de la Rosa. Sigaw nila, hindi dapat maging kadlungan ng umano'y political criminal ang institusyon. Narito ang politiko update ni Ched Gatchalian.
5: Hindi dapat magsilbing kanlungan ng mga political criminal ang Senado. Ito ang giniit ni former Senator Antonio Trillanes.
6: Base po ang dun sa mga nasaksihan ko kahapon, nagpasya po yung NBI na mag-stand down para mag-de-escalate

0: Sana raw, pumasok si De La Rosa sa tuwing ipinapatawag siya. Kung bakit naman nauna pang makuha ni former Senator Antonio Trillanes ang ICC warrant kaysa sa gobyerno.
1: Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni Senator dating Senator Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the senator.
0: Nang tanungin kasi ang Interior at Justice Departments, wala pa raw silang natatanggap na warrant kahapon. Ibibigay naman daw ng pamahalaan ang proteksyon na aayon sa batas sakaling maaresto si De La Rosa. Una nang nanawagan si De La Rosa kay PBBM na pag-isipan ang kanya mga aksyon hinggil sa ICC dahil baka dumating daw ang araw na siya naman ang mapunta sa kalagayan ni FVRRD. Sagot ng palasyo, hindi mangyayari yan dahil hindi naman daw gumawa ng extrajudicial killings ang Pangulo.
2: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
3: Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ng arrest warrant na inihain ng International Criminal Court. Para kay VP Sara, kailangan muna dumaan sa isang Philippine court ang naturang warrant.
4: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
3: Tinigundahan naman ito

0: really emotional.
1: Okay lang din po.
2: Ako lang yung tagilig sa amin lahat.

0: President Donald Trump papuntang Beijing para sa high-level talks kasama si Chinese President Xi Jinping. At world number one tennis player Jannik Sinner, tinapatan ng isang record ni Novak Djokovic. Pinapag-surrender ng ilang mga senador si Senator Bato de la Rosa sa mga otoridad. Narito si Dexter Ganibe para sa Metro Morning Report.
1: Pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan ang paghahain ng Senate Resolution No. 395 para himukin ang kapwa-senador na si Ronald Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa bansa. Kaugnay ito ng pagkumpirma ng ICC na legit ang arrest warrant na inilabas noong November 6, 2025 para kay Senador Bato bilang co-perpetrator sa crime against humanity laban sa dating Pangulong Digong dahil sa war on drugs. Kasama sa mga pumirma, sina Senators Vicente Soto III, Ping Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginagalang niya ang opinyon ng limang taga-Minoria. Pero dapat rin anyang mabigyan ng pagkakataon si Senador Bato na maggamit ang lahat ng legal na paraan at dapat mula sa local court ang warrant of arrest.
2: This is a good test case. In the future, you will thank Senator Bato for standing up for his right na dapat Philippine court. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court.
1: Samantala, itutuloy naman daw ni Senator Robin Padilla ang isang ethics complaint laban kay Senator Kiko Pangilinan matapos umano siyang sigawan sa kasagsagan ng debate sa plenaryo kahapon. Para sa Metro Morning, Dexter Garibe, Abante.
0: Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Cayetano, naghahanda na ang Senate leadership para sa impeachment trial. Tiniyak din ito na agarang gagampanan ng Senado ang mandato nito. Bagamat nakahanda na ang Senate plenary para sa impeachment trial, sinabi ni Cayetano na hindi lang impeachment ang kailangang pagtunan ng pansin. Sa halip, marami pang economic issues na kailangan ding resolbahin sa plenaryo. Pinaplanong kasuhan ni Senator Robin Padilla ang kapwa-senador nito na si Senator Kiko Pangilinan para sa pagsigaw nito sa kanya sa Senate plenary kahapon. Naganap ito matapos magbangayan ng dalawang senador sa issue ng failed arrest ng NBI kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi ni Padilla na ilalatag nito ang complaint kapag nagtalaga na ng opisyal na Committee on Ethics. Hindi kinumpirma ng Presidential Communications Office ang pagtatalaga ng palasyo ng mga bagong opisyal sa gabinete. Narito si Aileen Taliping para sa Metro Morning Report.
3: Nananatiling buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete. Ito ang tiniyak ng Malacanang kasunod ng umuugong na umano'y balasahan sa hanay ng gabinete at tatlong kalihim ang mapapalitan sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang ipinapaabot na update sa kanya pero nangakong ibibigay agad ang impormasyon kapag mayroong pagbabago sa hanay ng gabinete. Nauna rito ay napaulat na nagbitiw sa pwesto si DICT Secretary Henry Aguda na kanya namang pinabulaanan at kasama umano sa papalitan din ay sina Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo at DILG Secretary John Vicrimulla. Nagtapos na ang one-year ban ng Commission on Elections kahapon sa mga natalong kandidato para makaupo muli sa pwesto sa gobyerno at di umano isa si dating DILG Secretary Benhur Abalos sa bibigyan ng bagong pwesto sa gobyerno subalit hindi ito kinumpirma ng Malacanang. Ako si Aileen Taliping, Abante.
0: Nananatiling nakabantay sa Senado ang ilang mga taga-suporta nina former President Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa. Narito si Jance Makahilas para sa Metro Morning Report.
4: Aabot sa higit 50 katao na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa ang nanatili sa labas ng Senado kagabi. Karamihan sa kanila sa Senado na nagpalipas ng magdamag upang mapakita ang kanilang pagkikiisa sa Senador. Ayon kay Chuchi Villar, NCR Council Member ng Hakbang ng Maisug, halatang pamumulitika ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na ginamit na ang lahat ng kapangyarihan at hindi na nahihiya mapabagsak lamang ang katunggali. Halatang tinotolerate din umano ng administrasyon si dating Senador Antonio

0: Trillanes dahil sa lakas ng loob nitong pumunta sa Senado bit-bit ang sinasabing warrant Fares umano para sa senador na nagmula sa International Criminal Court o ICC na hindi naman umano totoo.
1: Alam mo yung mga ginagawa nitong nasa administration, parang hindi na sila nahihiya eh. Minsan obvious lang kalokohan eh, parang nagugulo na lang. Pero hindi sila nahihiya. Diba? Katulad dyan, I heard from one of the news mainstream media na wala lang pala talagang wara from ICC, diba? Eh di ito si Trillanes, ang gugulo na naman. And they tolerate it, dinotolerate itong present administration. Tapos itong si sa NBI, Why did they allow that? Yung ganyan, binugbog ko naman yung, I think, supposedly, mas mataas pa yung question yung sergeant at acts ng Senado eh. Pero binugbog nila, imagine. Like, I can't understand. Wala na silang kahihiyan.
0: Samantala, ayon naman kay Attorney Israelito Torion, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa, dinalaw si Bato ng kanyang mga kaibigan at mga kaalyado sa PDP Laban, nagtungo rin maging si Congressman Kiko Barsaga upang kamustahin ang kalagayan nito sa Senado. Para sa Metro Morning, Jan Zema Cahilas, Abante.
2: Alamin muna natin kung kumusta ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng Commonwealth sa Quezon City. Sa kaliwang bahagi ng inyong screen, makikita ang nanatiling moderate ang daloy ng traffic sa northbound lane ng Commonwealth papuntang Fairview, habang light to moderate naman ang southbound lane. Mamaya sa Balitang Pambansa, arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, kinumpirma ng ICC. Ilang kongresista ay pinagtanggol ang kanilang pagboto sa plenaryo. At bagong oposisyon umuusbong sa House of Representatives. Kapi muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Funzionario News Channel.
1: Tapos ang sunog sa Novaliches, Quezon City. Live mula sa Barangay Pasong Putik, si Ryan Reloban. Ryan, kumusta ang lagay ng mga residente dyan?
2: We learned na bulabog nga ng nagliliyab ng apoy ang mga residente dito sa Barangay Pasong Putik sa Novaliches, Quezon City matapos sumiklab ang sunog dakong alauna 29 kaninang madaling araw. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, marami sa mga residente ang nagmamadaling makalikas habang iba naman ay nagsumok pang magsalba ng kanilang mga gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection or BFP Quezon City, agad na itinaas sa ikatlong alarma ang sunog dahil sa bilis ng paglaganap nito sa mga magkakadikit na bahay. Nakalabas na sana ng bahay ang 50-taong gulang na biktima pero bumalik pa ito sa loob upang tulungan ang kanyang kapatid sa paglilikas ng mga gamit. Pero dahil sa matinding init at makapal na usok at limitadong visibility, hindi na nakalabas ng buhay ang biktima matapos mawala ng malay at masuffocate. Agad siyang isinugod sa Tala Hospital pero itineklarang dead on arrival ng mga doktor. Kwento ng ilang residente, nagulat sila sa sigawan at amoy na nasusunog ng mga kahoy at gamit kaya nag-unahan silang lumabas ng kani-kanilang mga bahay. Isang lalaki rin ang nilapatan ng paunang lunas matapos masugatan sa kamay habang tumutulong sa pag-apula ng apoy. Sa paunang tala ng mga otoridad, umabot sa 15 bahay ang tuluyang naabo habang 25 pamilya naman ang apektado ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugang pamilya sa itinalagang evacuation center nitong barangay habang naghihintay ng ayuda at karagdagang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Matapos ang halos isa't kalahating oras na pag-apula, dakong alas 2:52 ng madaling araw nang idineklarang fire out ang sunog. We learned patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang dahilan ng sunog habang tinitiyak naman ng lokal na pamahalaan at ng barangay ang agarang ayuda.

0: sa mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Yung Lord, kung nakikita niyo sa aking likuran, bumabalik na dito yung mga nasunugan at tinitignan nila kung may mga maisasalba pa silang gamit dahil nga sa nangyaring sunog kaninang madaling araw. Balik sa iyo, Lord.
1: Salamat sa update. Ryan Reloban live sa Novaliches, Quezon City. Traffic check muna tayo at silipin natin ang daloy ng traffic sa northbound lane ng Mega Mall sa EDSA, kung saan nananatiling light to moderate ang daloy ng traffic ngayong Wednesday morning rush hour. Mamaya sa Balitang Global, gastusin ng Amerika sa US-Iran War umabot ng $29 billion. Donald Trump bumiyahe na papuntang China para bisitahin si President Xi Jinping. At China, kinundi na ang pagbisita ni Paraguay President Santiago Peña sa Taiwan. Kapi muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

Naghalal na ang House of Representatives ng 11 miyembro nito para maging prosecutor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanila sina Representative Gervais Luistro, Terry Ridon, Ramon Rodrigo Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Chel Diokno, Laila De Lima, Kaka Bagaw, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan at Joel Chua. 257 na miyembro ng Kamara ang bumoto nitong Lunes pabor sa pagpapatibay ng House Resolution No. 989 kasama ang mga findings, conclusion at recommendations na nakapaloob sa Committee Report No. 261 na siyang nag-angat sa kasong impeachment laban sa pangalawang pangulo patungo sa Senado para sa paglilitis. Nagiging mas tensyonado ang usapin sa Arctic matapos iulat na nais ng Estados Unidos na magbukas ng 3 military bases sa Southern Greenland para bantayan ang galaw ng Russia at China. Layunin umano ng plano na palakasin ang surveillance at depensa ng Amerika sa rehiyon habang lumalawak ang impluwensya ng Beijing at Moscow sa Arctic, kabilang sa pinag-aaralan ang paggamit ng mga base para sa radar systems, intelligence gathering at mabilisang military response. Patuloy namang tumitindi ang geopolitical competition sa Arctic dahil sa strategic shipping routes at likas na yaman sa lugar. Sa ngayon, wala pang final na kasunduan pero malinaw na isa na namang mainit na usapin ang military presence ng US sa rehiyon.

Martinez sa NBA playoffs. Sa harap mismo ng home crowd sa Los Angeles, pinataob ng Thunder ang Lakers para makausad sa susunod na round. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Oklahoma City habang hirap namang makahanap ng sagot ang Lakers kahit pa todo buhos ang koponan ni LeBron James. Dahil sa pagkatalo, umugo ngayon ang usap-usapan kung ito na nga ba ang posibleng huling laro ni LeBron bilang Laker sa Crypto.com Arena. Sa edad na 41, wala pang kumpirmasyon si LeBron tungkol sa kanyang future sa NBA. Pero aminado siyang marami pa siyang pag-iisipan ngayong off-season. Para sa Lakers fans, malaking tanong ngayon, matatapos na nga ba ang isang era sa Los Angeles basketball? Patuloy ang pamamayagpag ni Jannik Sinner matapos niyang tapatan ang record ni Novak Djokovic para sa pinakamaraming sunod-sunod na panalo sa ATP Masters 1000 Tournament. Sa Italian Open, dinomina ni Sinner ang kapwa Italianong si Andrea Pellegrino 6-2-6-3 para maitala ang kanyang 31st sunod na Masters win. Sa panalong ito ay napantayan niya ang record ni Djokovic noong 2011. Target ngayon ng world number 1 na matalo ang record habang papalapit siya sa semifinals ng torneo. Samantala, pasok na rin sa women's semifinals si Coco Gauff matapos ang isa na namang comeback victory kontra teen sensation na si Mira Andriva. Ito na ang 3rd sunod na pagkakataon na bumawi si Gauff sa torneo. Viral ang pagpuna ng aktres na si Bella Padilla sa madramang pagbabalik Senado ni Senator Bato de la Rosa. Sa Instagram story ni Bella, walang preno nitong pinuna ang paninigaw sa isang female reporter na nagtatanong lang umano ng valid question. Bukod pa rito ay tinanong din ng aktres kung nasaan nga ba ang senador nitong mga nakaraang buwan at kung okay lang ba na sumasahod ito kahit hindi pumapasok. Saad ni Bella, nang ma-confine ito sa emergency room, ay dali-dali pa rin itong pumasok sa trabaho pagkatapos. Kaya tanong niya sa senador,